Ebigambo byo, Ayi Mukama, biba mwoyo, biba bulamu. Gwe olina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo.

0: Lead out my chop, lead out my chop, lead out my chima. Yaka yihura bibi, yaka yihura.
1: Gachi na
0: bin. Joani kabezi. Aluruma, aluruma.
1: Ah, aluruma.
0: Campaign is a erosizi tabuse. Sajja bateka momo semi.
1: Bateka funa mutwalo.
0: Mama. Ya Moses ali tebanna muzika.
1: Mama.
0: Chare mete kungura tenga musira. Mama. Kani tukubuza kira nitukwagaliza chisinga abacha marunji paka sawa nyanze jibe Jacob JJ
1: kama sananga njaka lukubuza kwa mkwano bango wa sote kwa tandeko radio yekelezi ya na JJ David Davis mbukukera eba nage sababa miyo nage mwuri edogo mwuri lekele faba kazi kumuleke tuloge
0: teri aloga teri akirizi
1: leka faba chara tuloge ba nange neno musaji wa mlogo na yenga afana na bubi
0: ngaruga chi
1: na musaji wa mlogo ngata tunuri kako kujimanyi nsanzo wa musaji ngari kuhadiwea ya mune harimu kujiroga wajabu waka sati waka zako wajamu empare wajizamu iiii banango msaji wa mlogo
0: mkato
1: nyuma kutunula ko
0: anga kuda atia
1: kadongo mulia kere faba kazi kumanga wajamu engoyo mkazi wajamu engoyo chita gere kika na yese wa msaji wajamu empare kamara rajizamu na jamu sati kamara rajizamu kwandi waya wesi
0: zenze bimani gwenda kwa wabida
1: ata wanoja kumwaro kipache kipache avuli
2: Kanuke kambipi nkanuke bie mzanyo kuprogramu sadara agaramide metokutu siza kebie mzanyo vyo na okweto lensiyo na okutandikia kumupira okuwede okunatila kusambiwa noguna asambiwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugari wempaka echibo okuuga miebie mzanyo vyo na vinchi mukambi nkanuke bie mzanyo
3: akambi nkanuke bie mzanyo kakutusi wako MTN free of fire funembele zenunjo kuva ku network ya Uganda singa MTN Chodino kukola, downloading app ya MTN yokutandika.
0: MTN ne kugamba ntifuna manyo wangule ne momo buli muntu olina omukisa okuva uno obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star M65# obakozesa momo apo okusasula okwewulaba okusiga ensimbi n'enkola endala zonna ku momo ofuna omukisa gw'okuwangula gy'okoma okozesa momo emikisa n'amaanyi ebyokuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda amakya malungi tukubuuzako mu bitundu bya Uganda n'ebya Kampala eby'enjawulo eyo gy'osinzira ŋŋambye ali ku www.radiosapiensa.com kano ke kaseera kafe akakabinka noke by'emizannyo yenka Daniel Rusumna Chibuga wasinzira kubanga ati akuwa sports na result byonna ebyafuddeyo nosobola kubanga otegeera ebikujjuko ebiri Spain byonna abikutuseko banange ekyakubiza Argentina Mwargentina ulimu haba sambi ba Arsenal.
4: Mwargentina?
0: Mwagaba sakuro mlimo gogo. Aha.
4: Okay.
0: Abase no temuli yakubya bungereza kali
4: mulimu wa Chelsea atera ya lazenti era Chelsea checho
0: echo
4: inapo na red card
0: ya obambi
4: okay
0: yes
4: sirabamu
0: temuli
4: sirabamu sirabamu wa Arsenal
0: temuli wa
4: domo abase no boba akubisa Brazil ne vira keyo
0: Spain wabade abase
4: aba
0: kwa badde ko raya wao
4: raya ene kali
0: ya kwata
4: era uwa
0: ya kwata
4: ya chovola
0: ila
4: bamulala ibantu za bamulesa awo ngaguna atira kugwa ngakale chawe dedera
0: kaba sangozi
1: ize sikobera bya mipira bamu nabimaliriza
4: Okay mugamba mutya
0: mwetulise muri mutye
4: nafeje tuli achi ekiri ku mugukiriro
0: jeno kayihura ekyabadde mu koti kigambo ku kigambo ngo musibe amuyingiza mu byokutta kagezi
4: nga amulumiriza
0: abantu bakiwanize nga amuyingiza naye yamulumiriza
4: ndo kukuba kulumiriza kuba kulumiriza kubanga bwotuuka no ngoli mu koti n'ogamba nti bino ne jeno kayihura yalimu
0: yamanya
4: n'omulamuzi agamba
0: bamuleete
4: si bamuleete aga
1: nyumya
4: kati kitegeeza byonna byoddako biba byakumuluma oba kumulumiriza n'ogamba nti yalimu kati nabali baga kituufu ky'oyogera mukulu gundi dda mulinnya kiri oyogedde nti jeno kayihura owaawa ndi nunga mbuni ya isaba polisi agenda masu kakakite geza abamu rumiriza agenda bituwa NRM yino wano mu vision sima njine yoje kari tade yobu kade obuumbi makumi abiri weweleza aba flaga bearers
0: obuumbi
4: obuumbi makumi abiri mu Uganda yonna
0: kubyalo byonna
4: na ye sente zino abe ni alemu abe simbiewo simugenda kufuna zezimu atera bazi wadechi ya mani
0: si
4: kulaga beyala
0: anti
4: abobu chiko sentebe
0: ya baleta
4: katumu abobu chiko temuza gamati pengati batu wade katumu kampe ini ingira ono kakati ono bwabange ye simbiewo vakula bwano nga sentebe yesimbye mu Kampala kwero si mu Kampala wanu ewakiso Mukono Luwero Mpigi abo bokka mu district sezo bagenda funa emitwalo 10 okusagula akalulu efulaga beyala alimu eri ye wa 10 kakati ebitundu biri ebisigadde efulaga beyala bagenda mu ekizike
0: Abere ne kizike cyane
1: cy'amafuta mu pichi.
4: Abayite kati kunywa pichi, kunywa mafuta mu pichi.
0: Uyo mwaka sam.
4: Kuyisa amuko bataka abo bagire be yavane mu.
0: Obocha yo cyayo.
4: Kwe
1: kizike. Uziko yo cyaki.
0: Kabiribiri.
4: Andoza babaze mu ne baroza anti etanu je karamoji.
1: Minene.
4: Jiba jizito ntaweza nusiga zana.
1: Kabanga akakadde.
4: Ube karamoji yabo ine. Andoza boda. Ndoza kale karamoji cyari yo boda y'bitanu.
0: Inzo
1: amafuta baganywa
4: wa wale ufune mbubuka nga lija kusombera abalonzi kusini nsenkumi bili niliba somboru na kurona
0: ze njine chalo che nalimu nga osoboru kubana akasenteko na chero chino nachimalako wiki namba nane bubo ina akasenteko nane bubo ya galo kari okasasa
1: nga tolina
0: nga tulina gwenyiza ganti kangendeko wano kansasa nyizeko ngoka ina unsawo
4: akaduka kama manamu
1: nga kari mairo
4: kari mairo ate soda unotuli mguwa kumeka
0: gwa
4: musamu nga kuleti ya soda ya jisubula mguwa kusatu
0: nga we
4: nge chango
1: kubabi afika kukrismas
4: kubana hapa mwenye soda na mulabanga chakwe jaladia soka akati bafuraga beyalazi muise mukavu
0: akasente kazi
4: muyoge banani muyise mu
0: zezi kampeini
4: abakavu ekisinga kavu kya
0: mudidi
1: atali na mudidi kwao
4: bafuraga biyalo bebyale muyise mu mudidi
0: Chairman we nare kwa bana wangu roja kwa munafu
1: kwa munafu kwa kati ya 10 onawo tugambo liko seza
4: ah si 10
0: 5
4: omudidi
1: omudidi
0: obuhumbi abiri onapo
1: obugadde
4: omudidi gwe mitware 10 era kati aufuna ababoda bo 10 basomba abantu ata abantu mubayise muko okunywa
0: abantu banywe
4: ebiyo gukubamunji
1: kubamunji
4: ate tulooza anti kati kezize era kati waliwo kati abiwulira ali mukubuza ngate zinatu kwezize tubadde twagala zijja
0: bazijja wa
4: babatadde mu mudidi wa 10 mwabe Kampala wa kiso
0: kati sente ezo bazizindika kusimuza bwe waluwazire
4: wali kuchiti ku kali mwe twali nga mu system wezo nga zijja wano ku anti kwe mukono olusi obaku magombola kubeba yo ofisi yali mukati wogenda no
1: signingira okay
4: abantu na abamu boda bawo abamu ti bali na masimu je bali ata abamu beole doku masimu ago kati mwe bagenda okuba katuzisangi Naezi tezi. Mkute ulake kuminge kumanja kuminezi.
0: Kuikironi.
4: Nota somba baroni. Kakati.
0: Yes.
4: Kale wakakuru weba tuwebali. Bagude mudidi.
0: Okay. Kale. Eda mubufu webu muba tukame inti kampeni za LOC. Abe simbia wo sente zibai wa mkaluluzi unikiriza.
4: Kakati tebayo wene ale mwataku papipande.
0: Tabira bia bipande sebo.
4: Mwongere ku mudidi gugu.
0: Nizana kana msaje yakubye biru body. Kulugudo lunene na ajiteka ubwati.
1: Ya manero siwano.
4: Yo egwa gambe weli
0: antonda. Ngo yingira li antonde
4: bwa. Na wane ruwafu wali wajiri na wao ngo kirire ruwafu wa sao. Ene biru body kweli bweti. Okay si biru body nenge era kinene.
0: Kinene.
4: Bola banga kale kyetagisa kuye ne ate kitetagisa.
1: Niyo wa wane ruwafu kale niyo weli antonde eka yetaka ya meka.
0: Alina sente zezo
1: ati.
0: Alina ente.
1: Ndaba katedi pasete
4: na. Bali na baba lavi mtu munange buli omali ne mbalaye.
1: Mbalaye.
4: Sisi ya bamwao.
0: Okay. Atwe yongedeyo. Enyike mukuzika bafiride mutua.
4: Bambi.
0: Salunyo. Ne munchala gundi yakoze
1: Ya
4: kozele lero.
0: Bambi.
4: Bade manjitu cha alimu unyike.
0: Wai, ndo zaba gambi. Ate mna.
4: Kasavu kanyama.
1: Kabazaba antwe
4: ngungu. Kasavu kanyama. Si wabi.
0: Wali wano.
4: Wakati akola mulimuchi.
0: Ono, atugame ntino. Atunda perfume. Asomesa mujimu. Muzinyi. Atende kama zina.
4: Nanduja.
0: Akola nubwa chitunzi.
1: Era ye kono.
4: Oba mwala wa nanduja. Kanti wakai muzinyi.
0: Sata ago. Kanagaba shiba.
4: Kanagaba shiba.
1: Ero no huza yenka. Eche chifuzo ndo zareto
4: chifuzo. Aba kubaka lebiye wa nanduja na alibuzi. Baba ntwite babye yunira nyebyo nebi
1: na gaba shiba tombuza
4: sibe baba taleka akorugoye kumubi
1: bebo
4: ati yo kochi wabu
0: yo kochi
1: katombuza mu kochi mulwanyi
4: ayo kochi mulwanyi dala
1: kibuze cyo
4: nabarenzi baba tendeke ebyo
1: batendeka
0: runji
4: yo bo bwa kochi siburunji
0: siburunji
4: sikurwange nsa sulebeka kuba kochi aba batendeka abo
1: nsa sulane ba yamanyi sebo
0: aba mazina
1: kubanga babuka bukabe nyini
0: tatusula
1: sibi basa sula
4: chokambe liyaba ya yani roge nukuzi
1: ya
4: kanto yu yu kampani wachi situjikola
0: ganya natende katufuna kochi
4: katufuna yoyo nyini wabe inyo kubofuna rumu wabateka nga gukolachi oteka una mifaliso akoo kubuka buka
0: yeyeba
4: kakati aha
0: uyono
4: yani
0: amanyage ye Fatina Chirabo
4: Chirabo
0: edala
4: ego
0: gatu wa
1: obamanya abo kati bwateka wo Chirabo abo wakunonyereza ako nyo
4: ulaga kabasa
0: kabasa tulage yanguye ko
1: mwa Chirabo Chirabo banange Chirabo
0: Ye kango gango ise banno
1: era daluli kila kuno okugulu akutaddewa
4: anze agagizwa sija kubuza bwenge naye mbuza bubuza simu timamubi chikuru mulwanyi bade mbuza ali Uganda oyo
1: Kati wana mbuka ye kate vyamuza.
0: Choga mu Uganda timuli mbana boy bati. Totera balama.
1: Kwa mfana rinde shakira shakira.
4: Mbuzi za bubu.
0: Aye.
4: Mbuzi za bubu.
0: Mbuzi za bubu. Mbuzi za bubu.
2: Mbuzi za bubu. Mbuzi za bubu.

0: Mbera Levickson yaline Grace Morgan akaimba katusa kudachika monana izaka itakusawe bilizo kumachagona kuruwa lero eno ichenda mwenye katonyeze nye fama radio sapiens ya henkruza ya magezo suyo mziki nebe mizanyo jime Jacobs JJ nekabasa ama chama nungi tuka kwa galiza munafe mbitundu vya Kampala mbitundu vya Uganda wana woka kalaviza ejijo yefe ababu abakuwa morning and thoughtful
1: akaimba kansa sezam mbwechisingo muluma ayita kubase mbanga mokirazi
0: ngate bavuga mpya
1: munanga bana Uganda chebera bila omukisa gwa ukanira dala no bitabo byo gwa ukanira dala ne kala yo gwa ukanira dala ne size yo gwa ukanira ne chikacho
0: butere
1: omukisa gote guli kebyo
0: tegunonoza bakuzalawa
1: obo wasoma chekana chi tegunonoza boli mweru obo oli mumpi omukisa guba gwa zejeje gutatuina abantu ali mu parliament nge mpapula za nasa
0: Ibanji
1: mwebali yao. Ningu omukisa gumulumbye.
0: Tuba manyi.
1: No ulianga atude mu office nene singa yobu nene. Ninga wononyeleze papula ze teziri wo.
0: Ntumire.
1: Tuli mukunyonyola abantu.
0: Nyonyole nsiba.
1: Utegera. No sango omuntu ngali mu office nene. Ninga ebitabu bya muswaba. Kati wano walabye gundi.
0: Ani akara. Ulabe nawo genze kumenya manya.
1: Sagara kumenya manya. Ekintu kiba ito omukisa jeje abantu singa bali kitegeera bajja kwewe mirembe
0: munange otegeera ensi
1: n'omanya nti awo n'okukuluma kale mama bali basiru kati abayavuga emmotoka ojja kufiira bwerere
0: tebirike
1: ebyo omukisa gusigala mukisa kyobola no father yatugamba ulimi lwa mwabaka mwaka mwe mukakosta okusabira abaana bammwe omukisa sikuddawo okuvuma kitamwe musiru tategeera tabawerera nange embweyo natomera oba watomera bibyo abaana beera ng'obalangirirako ki
0: Omukisa
1: gubatambulireko kubanga gwo ne mudirisa guyitamu ne mukaboli guyitamu
0: guzibirwa kubo
1: saa kunyumiza omukaze yentebe waffe yayina mameidi kakati meidi gwe yayina nga tata alaba tagwanidde naye nga tayina wabalaba batafumbirwanga nga jachaza abazungu abazungu we bakyala ng'omuwala bamusibira mutoyi
0: Meidi.
1: Kati nga bamanyi nti omuzungu ajjako sazino toilet z'omuchi z'omunju
0: z'omunda
1: kati bwe bagiranga ga muzungu aga anze ye munda ye muchi eyo munda sijagala
0: kagenda
1: ko kuzino ze stella kola chi eze binya
0: zisimanyi ndabe kibera kiti
1: ya nababu zabuza akasumuluzo bichi kabuze kumbe ri basibideo chi
0: muzungu yali yakakulira ebirabo bigwayo
1: bicha kati munange nga bano atasebama zanga akasunzo bakamuwadde omusajja agenda okugula toilet bwati ngono bambuza ebanne obadde okolayo kingabe buzabuza nga mama atandika okwesesa bichi omusajja nekati wenjogera omuwala ali mu America
0: eyali made
1: bali basibide
0: omanyi omukisa
1: kubanga bali balozanga nti bajagenda okugulawo bolo omugulira nga bano bafulumye dabagenze so banna Uganda bwe muli tegera kye bayita omukisa obulamu bujja bango yira
2: Ochogera kuchi, ochogera kuchi. Ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gw'ochogera kuchi. Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Ochogera kuchi mu programu sagalagalamidde.
0: President Yoweri Kaguta Museveni alagidde ba engineers abalala mukaaga okuva mu ministry ya works bagobwe era banoonyerezebweko ku by'obubbi bweyolekedde mu project y'oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway n'enguudo endala nga Mityana Fort Portal kakati wanogera kulira embok wenyo katikati ekintu kyatabuse eno minister bala munena mere
1: bagulubya
0: eri president Museveni agoba eno IGG anonyereza kubano
1: yes mu parliament
0: mu rutulo lwabaddewo mukachiko akachika akalondola emirimu ya government naddala enguudo n'ebintu bifanana ko bwebityo olwakubiriziddwa minister byamukama yalagidde agamba nti yafunye esimu ne baruwa esimu yajiddeke baruwa ngemulagira okutuuza bukubirire olukiiko lwabo be abakwatibwako agobe ba engineers mukaaga abali mu nga abali mu project
1: mu vio
0: mu project yenguudo zino naddala Mpigi Expressway ne Mityana Fort Portal oluguudo lwa olw'empigi olwo lw'owulira Mpigi Busega lwatandika kukolebwa mu November 2019
1: paka kati
0: okutuusa olunaku olwalira ebitundu 47 n'obutundutundu 15 ku buli 10 bye byakamalirizibwa ng'ensimbi ezakasaasaanyizibwako wetuatu kila mjuni wa bili ya bili mukaga juni sibuwe mwezo kuwede zari ebitundu ana muenda kubulichukumi wadengalusu ubirwa okumalirizibwa ngenda kuzo mwezi asatu December bili ya bili munana biyamuka magamba nti chinzo butasoboka
1: okusinzira kuye chalaba
0: ee tulimu bili ya bili mukaga
1: Mbiyake bili chitono
0: chitono na yenga luwata ndikokole kwa bili kumina muenda Eri before COVID.
1: Ni manene government eri mberu wawo kulondola.
0: Minister government kino. Wachitunulamu chinzo butasoboka. Kuruma liza mkasira katona kasigadeo. Mkusoka orugudo luno government. Yali ya kurusa asanyi zako obuwumbi. Bitano anamu musambu. Na ye ensimbi ezeta agiso kuruzi mbakati. Ziri obuwumbi. Lukumi mubi satu. Can you imagine?
1: Lukumi mubi satu.
0: Bweyabu ziduwa. Kubasi nziro kuziri nyisa senti. Kubasi nziro ziri nyisa. Agamanti. Abachi kula bandi banga bali bagala kuzi kumpanya. Elabe iba mkwa abu kaliso liso wa government. Bali mkunonye lezako. Esa weno. President wabala gide bano bagobwe. Ate si kugobwa bugobwa.
1: Bano nyeleze bweko.
0: Buterev. Ai jiji na yali neri bakunya. Tula ba minister. Ba minister babidi.
1: Balamu. Nena mere.
0: Minister ba local government nabo bali ku ground erola banga bibazula yo era tebisa nyusa abaffe wano mu Uganda kiki kinzo okukole muntu ki wetugamba ndi ona akoze ebitufu bananga yo engineer akole ebitufu bananga no minister akoze ebitufu bana okitegeera
1: lwakuba waliwo okukiriza ekigambo okugamba nti sorry olabanga ekitono naye ate abantu bakalubirwo kyogera
0: Yes, walu watuka
1: no gamba no walu watuka no gamba nga gweke njini jeji no gamba anti mbabuli zebio nebi baddewo I'm sorry ojitegera wakubanti chizibu wakuogera ne walu wabakulembeza mwebantu kide nebagamba anti sorry echiwa kubiri walu webantu kide nebagamba echama zimu tugeze zako na febi ganye no mwela lakulechi
0: atandikirao
1: sikulimba
0: orugudo runo oruwabu sega mpiji express Rwa kilometers abiri musatu nobutundu musambu. Era luzimbibwa company ya China Civil Engineering Construction Corporation. Ngensimbi ya zirukola zava mu African Development Bank twazeewola. Sizafe. Zirino kudayo. Kati wetubanga twazeewola buno buwumbi bwa tugambye ebita. Mwana mu musambu. Katate sawa zino kulumaliriza. Kale ngabulu ali nokubanga lumalirizi ba mubiri abiri munana. Nti twetaaga obuwumbi lukumi mubi satu echinzo kubele echizibu
1: obufuna
0: ere echinzo kubele echizibu okugwa mu December wa bili ya bili munana
1: kubanga budget yafe ya kolachi ya furuma
0: ofunye burundi
1: nehemu kama katonda
0: Uganda ujiulira
1: Uganda anjiulira esento chimanyi tijeje singa Uganda tuliba gaga chimanyi tipresenti Museveni ni agezeza kukulaba anga tubeera burundi Na ya abantu bano bamuzize mabega. Sente bweziba nga zaafulume za zino okukola olugudo zirumalirize. Na ya tebe beze yitiramu ne bakola ki? Ne bazirya. Olugudo ne bagamba nti kalu yito wane wakalu. Ne muluyisa mu lutobazi kubanga mmanyi nti mu lutobazi. Sente zijja kweyongera zibe ki? Zibe nyingi. Ate nga mu lutobazi gye muluyisa. Muguzeyo n'ebyapa kimanyi bali bo bagulayo nga balina n'ebyapa. Otegeera nga bo balina n'ebyapa mu lutobazi. Kati nga bamanyi batuyise eno mu lutobazi. Tujja kweri hirira. Benyini haba chirimu. Ate bagendo kweri hirira.
0: Mbade nga na ichibuzi banga liyona. Ba contract tatuleta nyua no ba China.
1: Yes.
0: Bano Africa si yawe. Uganda si yawe. Kanjogere ku Uganda. Bakola na ye ebisele bisinga babera ko ba engineers abawano.
1: Anti bebo president bala gido gobwa.
0: Ba engineer bana abawano. Baga lensi yawe.
1: Tebaji agala. Era betaka kunonyereza ko badala banna Uganda abatufu DNA yetagisa kwabo
0: kubanga tosera kungamba nti olugudo nawe wenyini
1: lwogendo yitako
0: okukozesa nabana bona abazukuru nti ogenda kukole
1: bibyo pala palanya
0: anyway ne mu marwaliro tubirabyeyo ne mu sectors endala tubirabyeyo na yeka akati wano mu Uganda tetulinawo ba contractor nga baffe bawa betuinza kukwasa contract sizino
1: tubali naye tubagaliza wano twalina zimwe zimwe mujukira
0: mujukira bulungi
1: twalina zimwe singa bamuteeka mu amaanyi awo bangamba muwalawe nnaku zine kintu akikwasa ganya bulungi ni singa naye bamuteeka mu amaanyi wanga kale gwe tukuwadde side eno gwe kwate eno ne kati obuzibu bano be baleta nawo balino zikwata bazigize yeri gye bava okitegeera ate ne bana ababatuusa kukola oluguudo luno nabo baagala kickback eyo gitegeera kati mugenda wa ono n'okuwa kickback nono n'amuwa nono n'amuwa agenda okumaliza nga talina kyakoze eki
0: nze ndowooza kati kyekiseera ne contracts zino ziweebwa abantu abafa abawano kati tukunye owaffe owawano nga
1: nga tumugamba nti ha gwonnaluze
0: batala bwe tukunya injiniya wawano
1: yes
0: nga tetukunyiza kampani y'abachina nakyo tuba tetulina nnyo kye tukoze kubanga y'omuchina ajja kugamba nti nze injiniya kye kino kyeyampa era kyensobodde okukola
1: kyekozesezza
0: abeera mutuufu naye bonna bwe babeera bawano bajja kukola ekintu nga balumirirwa oba oliawo
1: nanti katula bajeje nze nkopanyula kuba abantu baagala kkopa birungi bakopa bibi nze ndaba nnyo katikkiro wa Buganda katula banga bino betugenda okuza amatikira ga Kabaka yafulumiza dda olukiiko olukiiko ate ne batuteeka ne mu kamera nti ono yali ku byensimbi nti ono yali ku byokutuuza nti ono yali ku byokulya kaakati bwe muba mugenda okunoonya ali mu kintu ekyo baibe bamala bateeka mu kamera tivi zonna ne zibalaga bannanga ono yali kuti naye kati ne ba injiniya bamu tetubamanyi okitegeera bayinza obbakulaga naye nga tetubalabanga nako tetumanyi bwe bafaanana so singa baba bawa contracts ngeezi ennene nga bagamba nne mubalaba nga abasimbya layini ono nono betubanja oluguudo ono yakola nga kino nnaakola bw'ati
0: bano bayinjiniya ebyaddala bayinjiniya abali qualified okubeera bayinjiniya
1: kisoboka okuba nga si bayinjiniya I can give you an example
0: mpa
1: bagita batya ene yaffe otije nabadde nkugamba CA yabadde eyina abakozi ab'ebicupuli Supervision Authority yabadde eyina abakozi ab'ebicupuli 89 kakati olaba ekitongole ekikwasaganya ebyennyonyi kibeera n'abakozi ab'ebicupuli 89 ate wax ng'empapula ze bakozesa si zaabwe bajingirira empapula ne bafuna emirimu kitongole kati kyangu nnyo n'okuba nga neno mu kitongole kino nga nabo bajingirira empapula ne bafuna emirimu ekyo
0: okugoba obugobi bano kinatiisa abalala okubba nti bano babagobye bali mu banoonyereza ku kale babakutte babasibye
1: kinatiisa
0: 0755-4-8-7-3 ne 0788-9-3 noti 2 tugenda kudda oluvannyuma lw'obubaka buno
3: program sagalagalamidde
4: amannya nze Lukyamuzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School nafunye essanyu nga MTN bankubidde nti bankudde school fees nasoose ddi wakanya nebe nalagize nesokala nenda benamba gye bakozesezza bati ojugamba nti tetwewala abasere gye basindika aye nebasaba somi w'ekisoso peresi nankubira essimu nenyongera okukakasa nti byaddala
5: kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000 osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo

0: Yeah. Omimbi ye Robert Rota akaimba bakaita ndapita wakatutuza kudachika abiri muendezi izakaita kusawe satu zokumacha gonda kulwalero chenda mnyaka tonyaze nyafama radio sapienzi ye kuruza ya magezi nsulo yomziki debie mizanyo kakuweleza gwe mnafe ya katuka kumulimo uliyocho muami nga wanova ngoye bazi kusanza kumulimo ezimu wazitambula na zomu motoka ngato ya onabida kumulimu nga usula mu motoka waka wata buka bibawo guma
1: toli weka
0: na ye bobo afunye obutakanya no wewo dayo mu bitereze kumwe babiri te wali bulala bogeza bibi za
1: mwe mwemanyi
0: mwe musingo kwemanya
1: mwe musingo kwemanya zera abana babo zate gundi we
0: abana bo bakubira ku simu ne bakusanga ku mulimo kula bako
1: ne bakulaba ko
0: no ba wabi obawa ne badde kana ye wakawuliranga wakutama ugozo omukazi yanta mya waka oyo ye wuwo
1: walona mukoti ero mulamuzaga musoke muddoko wali mutule mutereze musoke muddoko wali kubanga mwe mwemanyi
0: musingo kwemanya
1: obula muziba semera sala tabategeera abasangidde omukoni bamubasulako nti babo bazo omusango okuja mukoti jokulira
0: naye nga munnange mwefumbiriganwa emyaka abiri emabega kati mwe musingo kwemanya
1: kwemanya kyekikulu
0: kitegeera
1: n'ebyokuwaza ate biki ate nkubuwulire nga watomedde mama wange yali angamba ebiseera ebyo nanga mwana wange omukisa obeli sirani nga byakute ogano gakanve wono musajja mukubi ozadde yo mwana n'ogena n'ofuna n'omulala naye na atenga oliye bwakuba ngate bwakuba asukka n'amazzi agokya
0: agakuyira
1: ogenda okulanga naye ovuddeyo ngaera ogenze wananga kati ekisinga obukulu kugumira awe wasooka okutuukira bwe paba
0: n'otegeerawo nti wano kati ntetenkanyawo
1: ntya nakugamba abantu betaga kuyiga buyizi nalina relative wange relative wange ng'alina omululu ku byokulya
0: wamugamba
1: okitegeera naye kakati nga twamuyiga buyizi olaba jjulanga weekubira essimu omanyi hatopaayo waliwo ampise ng'asigala musanyufu bakuyise kale
0: era asigala akugamba atumale kulya naye nga
1: ne mu baana baayina ng'era agamba omwana bange abo mbaagala kubanga twamuyiga nga tetumulira bibye
0: nga mwamutegeera abantu tuyige bayige
1: abantu bayige bayizi kubanga yonna gye tubaagera kati osanga omukazi nesonyiwa abasajja bantama okitegeera oba naava ewabbaawe nti yayenze kyokka atali negwagenda okwagala naye mufumbo
0: anti kabasa abantu beerabira nti omuntu abeera mulungi nnyo nga tolinaye bw'omala omuleeta mugera mu otegeere obuze obuyisa n'empisa embi
1: n'akufuukira ejjute
0: n'ogamba ono omukazi nga yali matabuta
1: nti yeeyooyo soka akati ekikulu kya byonna kulemerawo we tuli twesibe tumanye embeera eno embi tugibaddemu tutya gundi omukazi gwendi naye ayombayomba nnyo neewaze nti obutanyombesa buli bbanga
0: waliwo omuntu omu
1: dda ku mukaaga ku musanvu nga weebasa olina wano awe ey'okuvuma
0: omuntu omu yali ayina ebintu kati nga bw'onaasanga omuntu nga olaba abantu bali beeyagala kati nanneesiimisa
1: nagamba
0: gwe mwana naye kati gwe
1: mukikola mutya
0: naye muyombako namugamba jangu osuba obereko ewaffe omwezi tojja okumanya
1: ninayo minister mu government yeno
0: minister mubezi mu office yo mu myuka wa president Diana Mutasingwa avudde mu mbeera olw'omusirikale wa UPDF atwala ekibinja kya 155 Marines Battalion ekirwanyisa envuba embi ku nnyanja mu district ye Buyikwe okuyisa obubi abantu n'okubalengeza avudde muki
1: mu mbeera
0: Mutasingwa yasitukidde mu Lieutenant Joanita Nakisindi nga yasuubiza okumugoberera alabe ng'akangavvulwa era bamukyuse kuba
1: bunnambiro
0: tawuliziganya bulungi n'abantu ayogedde bw'ati olaba yeeyisa bw'ati nga weetuli kiche kibera mu bikwekweto ebyo kunnyanja nga tetuliyo
1: kati muliyo
0: siinza kukiriza bino kubaawo nga ndaba minister nga ndaba ebintu bino nga bigenda mu maaso
1: mutasingwa
0: bwatu byagambye wakati mu lukiiko olw'abavubi okuli abempuuta ne mukene mu myalo ejenja ulo mu bikwe nuni ate bazijja mu mputa
1: bazijja mu mputa bannange webale minister mutasingwa munnange twafadda tulajanide president nti abatulikale nga batufukidde ekizibu kunnyanja lwaki tembajjayo basobola mmundu si bavubi kati ye buli lwakulaba n'engege alabanga alabye oba omubbi kumbe bannange abasirikale bave ku nnyanja tolina oŋŋambira omukubi w'emmundu nti abeere ku nnyanja muntalingenza avube ebyennyanja byange n'ekisi
0: emmundu yayiga etya okuvuba
1: emmundu yayiga etya okuvuba kuva ddi nga ab'emmundu bayize okuvuba bakuume ensalo z'eggwanga okitegeera basigale nnyo mu kuuma ensinsi tetulina na naye ndowooza obuzibu taba na lutalo mu ggwanga wano singa tulinawo olutalo singa bayina ebyokukola tewali ensonga ereeta muvubi ku nnyanja jjejje omanyi bye tuvubisa tuba na katimba okitegeera tuba na bisi byaffe tetulinawo nnyo kyamaanyi kitukuumisa naki
0: kinnamundu
1: naye mu bitongole byonna n'otuwewe emmundu atukuume kasita minisita wuuyo yabirabye banaye nga tulajanye nze nna brother wange ya cousin brother wange bamutemako omukono bintu bino byakuvuba okitegeera
0: omukono
1: kikibamukwata
0: n'empuuta
1: sitoole nene sitoola jikunyumiza wano ku mpewo ningi mala naye nga just no nti fe abavubi tubonyebonye ate nga gwe mulimu gwe tukuliddemu gwe mulimu gwe tutegeera tetulinayo mulala okitegeera
0: naye amagye kye gabakoze ku nnyanja
1: yeebale nnyo minisita agambye agenda mumugobera n'okumugoba bamukole ki bamugobe ate ffe katonda yatuwa abavubi tukwatagana tetulinga mmwe bannabyabufuzi anti sitoole yabadde kiyindi naffe n'entebe ate tugiwulira mangu etukwateko n'abeekasenyi bagiwulire n'abeekalangala buli we bavubira awali omwalo information ekola ki katulina ffe minisita tugenda munoonya naffe tumugee tulina atufuukidde ekizibu tuba tubamanyi nti olaba oyafande bwati ne bwati bwazitujjako tazookyazirya yesawa tubalo
0: munda yiwanga nena kuzilebye nyanja baigo bilia tebabirianga mwakati babirira ddala
1: batu usekampalo mululu neguba fukire chize babiria programa agaragara mide jeje
0: wanje
1: lala president Museveni Kaguta
0: yewe
1: likaguta Museveni asubirwa mu parliament yabadde wakutuuka sawa satu nkaka santi ayinza okuba atuuse
0: era
1: omukungubazi omukulu nga tukungubagira Moses Ali banange president Museveni ye mukungubazi omukulu olunaku olwalo kubanga gwo mulambo gwatuuse ku sawa emu so kati president yabadde asubirwa ku sawa satu nkaka santi ateeka kuba akoze eki ateeka kuba atuuse tukungubagire wamu naye so president yewe likaguta Museveni kyonna kyekiri webale kujja kubanga olaba bino ebintu omuntu wonga abadde akolera ebbanga lyonna
0: era
1: nooza ekyenjawulo ekibadde kuno nti yakolako mu gwamiini n'akolako ne muguno
0: si gavumenti nga satu nolowooza amini obote
1: nga zonna zirimu
0: ayina okubanga
1: mukama yeebale ndooza pulezidenti kwe kugamba nti ekyamazima omuntu ono kanyimuke ŋŋende mukole ki mbeerewo ng'omukungubazi omuku so pulezidenti tukwebaza n'olulala okolanga bw'otyo n'olulala okolanga bw'otyo kubanga buli lwojja ekintu kino okyongeramu amaanyi n'okulaga obukulu n'obuvunaanyizibwa n'emirimu
0: nebannange
1: omuntu gy'akoze
0: obukulu obukulu buno butukyusa
1: yes.
0: nabadde ndaba ebifaananyi bya Moses Ali ng'akyali muvubuka yaakayingira amagye agenze ebweru eyo okusoma
1: nga wamaanyi
0: nga muvubuka
1: naye obukulu buwomya ttooke bamange yanga obukulu buwomya ttooke nakaye muvubo bwetakula tewooma
0: babategeeza naye nebuuza obukulu buwomya ttooke
1: anti muvubo wogitemanga nto tekuwoomera kakati olina ddiri nna ne likulira ddala bulungi naye obukulu tebuwoomya muntu jjejje eri abantu abakuze nga tebatunuulikako nga buli omuntu nako owulira n'ekizibu nogayi kakati ono ntunuleko waaki
0: era bwe weetunulamu oyinza okubeerawo n'otunula ebifaananyi ebyo n'ogamba ii emyaka kkumi emabega naliwe nti ate ono emyaka asatu anaabeera bwati kale ebintu ebifaananako bwe bikiso olunaku olwaleero wali ku palament president ye mukungubazi omukulu
1: bagenda kutula wabweru wa palament bakungubagire omukulu Moses Ali ebyonna byonna bannange tusaba mukama katonda omwoyo gw'omugenzi
0: mukama agulamuza ekisa
1: bulamuze kisa
0: wewaawo. Program sagala galamide.

0: Kan jag tänka.
1: A massa negro. Give me your unconditional love.
0: Hey, wabagamba.
1: Wabagamba.
0: Nga zepate njimba wabidala.
1: Ntichi.
0: Give me your virtues and mercy.
1: Pamita Donna Summer akaimba Unconditional Love katutusiza kudachika tano zibula yo kuwira esawa enya ezo kumachagona ku radio kabasa tochi usambera zo kusanyusa balala
0: kitufu Eriya bachuse mbera zo kubanga bagala okusanyusa balala
1: nze bwe manga abantu tuba ne mizeja public olusi jira banga emibi nenga fejina wujitu yambira
0: nenga riyo muzenga mulungi
1: yeah.
0: For example
1: Yendi.
0: Jori
1: Oh yeah, ze kubulira.
0: Aba kiba jori, nkutadde.
1: Nze subira nokuwa no muze gwange, nga gwange tegukosa mulala.
0: Yes.
1: Nga gukosa nze nze kango omuntu.
0: Nti bwa basirimu.
1: Eh.
0: Atagwe.
1: Au kitegedde.
0: Eh.
1: Nenga tichulisi.
0: Ndese kinene. Mm. Ata ustoro yagala jiva.
1: Akankuwe chokula bila ko mlimu abantu abanywa sigara. Nga sigala bwe bunafu bwe.
0: Bwe mulegwe.
1: Na yenga bwe tutuka mu nkola ye milimu. Mukozi mulungi.
0: Anti etu
1: eranga senyi sigala tamunywera ku mulimu.
0: Anti waliwo ne twaita passive smoking. Kati gwogamye nga tekikosa balala ukimanyi tinange kisobola okunkosa de sinywa.
1: Nedda. Kaba sabwe mba sigala wange munywera waka. Nga simunywera ku sapiensi
0: ya. Nga munju yo limu weka.
1: Ndi mu bwomu.
0: Oh,
1: sisi na gwe nkosa. Kakati gwe tokja kuveri. Nti olokuba njagala okusanyusa kabasa. Bambi gachi.
0: Kanchireke.
1: Okumusanyusa. Because abantu betusanyusa nga tuvudde ku byaffe. Atulusi batumenya nye mitima nogamba ye omuze gwange lwaki
0: ngakoleka. Eh. Sibe nanga omuze gwange lwaki sigunona. Naye mamange yangama ti mwana wange nkubulya kibi kyo omuze. Wobo parking ebyo nobo no bawa musaji.
1: Okay,
0: bwe kusoka mu.
1: Egwango liraba.
0: Egwanga ndiraba. Abantu beta de mbita bakwatako.
1: Why? Mpulide nti mu UPC.
0: Kakati UPC, leka nkunye nyolo kumanyo mwana kabando ono. Kabando omutume, tatude. Kabando omutume.
1: Kundi ya kutumide wanungu chatuwa. Promoter Alexis.
0: Promoter Alexis.
1: Ya kutumide.
0: Promoter Alexis, oyo otia.
1: Adiyao kabala galao.
0: Adiyao no kabala galao.
1: Lida kumukwaya hospital. Wansa, wamuzei matovu.
0: Wamuzei matovu ontuwala di.
1: Wamuzei matovu, akuwa gala na kutumida. Di, tuwala,
0: bambio kutumida.
1: Ayakala nyobu yiba buwaba mama.
0: Buwaba mama.
1: Wetu kubawa na kaima kakua taku mama.
0: Mama wange, mama.
1: Oh, wabwe butio.
0: Mabutofu, tolinati, nilikulikarebo. Abu agala.
1: Bajukira mama we. Oh, mchima na ulida.
0: Sorry. Na wama madeo kunyumiza. Ntio mwana kabando omu tumono. Ye fude chiba walula. Chiba walo jimani.
1: Nchi ulida na esi chimanyi chiba chifana na chitia.
0: Nange nchi kubila mchifana nchi haku walula.
1: Nga chintu pachi walude walude chisense vuse chiwedeo.
0: Na
1: inga techikube. Olukokobe. Olukokobe
0: olumanyi. Olukokobe. Olukokobe teba ambizi inge koze.
1: Olukokobe kiringa kisolo.
0: Kiringa kisolo.
1: Na ye bwe kikukwata kiti. Kikweri jako olukokobe. Bakugereze abanga kaliyawo naye nga kakwesize kagwezinze ko tekakuta.
0: Nga tekakuta. Kakati omwana kabanda yagamba. Mbo bukulembeze buno obwakena. Mbo yetabu manyi bwera.
1: Kabanda ki?
0: Weka
1: Sambia.
0: Weka Sambia.
1: Wa kibina ki?
0: Wa Piero yu. Kabanda weka Sambia nga bega sene maiko mawanda.
1: Kati ataba Piero yu, obukule mbeze buwa UPC babu agazachi.
0: Baga ambake, nateba mmanyi nga mkule mbeze. Mbubo bamanyi oli Dennis Adim. Mbu ye mkule mbeze wachi, wa UPC. Mbone chisanja chuchari chagwako daye.
1: Atebe bebalonde samu UPC.
0: Bebalonde sa.
1: UPC elino mkago na Piero yu.
0: Telina. Telina mkago. Nye ya singa wano wela nga buli cheba kutumako.
1: Baru mirirwa. Teri ya rumirirwa nga talina chigende dirwa.
0: Nda nga buli cheba kutumako. Oli mwana mgongo.
1: Oru muhulize.
0: Mochogira.
1: Kati aino kuchusa. Ye wa dene mirimu. Aino kuchusa obukule mbeze bwa UPC. Nere uwe jari. Aino wano opposition. Lead of opposition.
0: Iyona.
1: banange
0: kubanga
1: mirimu nga ye wami
0: aina facilitation ni omane kisome sokole mirimu jine
1: jisinga
0: facilitation ni entambula yo musasite bawo yuga ye kati ntandikire wale kutuwa entambula yo musasiwe
2: Eyo yebade sagala gala midde nyumirwa kusembozi esensonga Monday to Friday Twesoze sawe ndala Time check Esawe siwe senya Esi ukumacha Time check ya kutusu wako Beda musigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajisada chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nika stemu mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Chenda mwenye katonye zenya fama
3: Mbio baka uri, nange weni Evila na mkwano kati Nangatawa sindi keti

0: Bring your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Wow! Eri doo nga sifu. Enfumbe yu inja ulo. Eti giki doo muntu wanja ulo nga gwe. Ama safiga kimbo. Gaja yobu uomi wenyini. Obwebe yofumba. Gungere dekende. Sakaka mwenyu mwenyu. Kumatama gabu makago. Niba kastomabu. Ukufumba ku. Ukutade kumutende da mulala nyo. Era byofumba. Lika bie yu gerere. Kimbo. Ajira mubipimo bya grams chikumi nebitano. Ngakuri waba Bidco Uganda Limited. Era sangiba maduka wona.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emwe mu hash wewole ensimbi. Okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leno ngenaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi ogw'omusanvu nyaffe ekereziya atuwa Lawrence owe Brindisi omutuukirivu. Lawrence yazaalibwa ngenaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1559 mu Brindisi ekisangibwa mu bwakabaka bwa Naples mu ggwanga lya Italy. Bazadde be ye William Russell ne Elizabeth Masella. Lawrence yabatizibwa nga Julius Caesar era yabangulwa ekibiina ky'Abafransiskano mu Brindis oluvannyuma n'abangulibwa mu Venice. Lawrence ono yegatta ku kibiina ky'Abacapuccino Franciscan nga muvubuka era mu kibiina kino mwe yafunira erinnya lya Lawrence. Lawrence yali mumanyi wa nnimi ez'enjawulo okuli Olulatini, Olugiriki, Olugirimaani, Oluspanishi, Olufalansa, Olwebulaniya n'Oluyitale ekyamusobozesa okusoma Bayibuli mu lulimi lwe yawandiikibwamu olwasookera ddala. Lawrence yali muyigiriza era omugezi ddala nga mubaka amanyi eby'eddiini. Lawrence ono yaweerezanga omubuulizi era omukulembeze w'ebyomwoyo mu magye amakatoliki aga Hungary nga galwanisa Ottoman mu mwaka gwa 1611 era kino kyakolebwa nga Lawrence akutta omusaalaba. Lawrence yawandiika ebiwandiiko ebiwerako nga biyigiriza n'endagaano z'eddiini okulwanisa okutumbula obukristaayo. Lawrence yafa ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1619 ku myaka 6 ng'obukoowu bwe yafuna ku lugendo ng'agenda Lisbon, Portugal mu biseera by'omusana omungi ng'agenda okusisinkana Kabaka Philip III ku lw'abantu ba Naples. Papa Leo XIII yamulangirira mu batuukirivu mu mwaka gwa 1881 ate mu mwaka gwa 1959 Papa Yohana XXIII n'amulangirira ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Lawrence omutuukirivu yawolereza Brindisi, Yitale era tumwekwata nnyo nga twagala emirembe n'okusoma. Lawrence omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
5: Radio Sapientia.

0: Mamwe sana jela vagabe webali kunsu sana ya zizane munange. Atato vyo gede la nyo. Oja kunsu chukiza vambako. Ababa mblambu enseno. Mwini wa mtuwa mtuwa kula nunga hapka. Kansu chukiza na mtata wange yapa. Mteni mpisi za wati. Reja mpisa mbulumi ya kufanda webitio. Neviri ngevye. So mtuyambe te mtujukiza bantu wa fabatu vako. Mtuleke mbele nunji ya denga mwatu yamba. Onagandi stoke mpia. Mbuka posha kagenze karamuji. Na mwina vigamba za mwuzi. Ya vigamba vya mwe. Sivirimu. Nenga good morning to you. Sivo.
1: Kwe fako, kano keka seda ka beauty tips. Labika mwunji. Beauty tips.
2: Mwagwa mwenda biguwa mwu.
0: Chikambwe. Beauty tip mu programu endabiramu mwetuli. Nirange da chikazidi ya vili mumu sambuzo. Ka hizisa kusawa. Enya. Leno njagala kuogera kwa nabambi. Briefly. Njagala kumanga mbagambatia. Abambi ya balonji. Mbambi tuba saba. Nzareba chala banami. Na mumu yigo kwefako. Pene, omusajia yefaka. Hale mikabu lunji. Anyumu okulaba. Neba tumamu gane mwevako. Chechikamu chenyizo koleza. Okozesa. Abasajja abamu mwevako. Mulinga abatamanyi nti n'omusajja asobola okulabika obulungi. Mulinga abatamanyi nti n'omusajja asobola okwambala n'anyuma. Mulinga abatamanyi kati nsate munneewunyisa. Mugenda mu zijimu. Mugenda mu zisawuna ne wasigadde. Ate mu mugenda mwefa kyokola y'ebyabatutte ate muddamba kyala be musanze eyo. Wageza kulwana ku mubiri, wageza kwerwana ko ate nova ku mulamwa completely and also. Notula wononywa bukyayi full stop. Nga jimu togenzeyo, nga sauna togenzeyo, musimbathi totawanye, uliyeyo kwega, echa kututeche gani. Ebya teriendi nkuteko, neye nkusawa. Abami mwigo kwefako, mwambale kwa mnyume. Banage, nafe tula nyumiruanga mlevi kabulonji. Nechiru manyo, umutunokela kumachana ofumbiru omwami, omwami inakadi wako, kuba yeya gano kwefako. Tasalamvili, urusulumu linga tabu, ebigoye yesula kwa yesule. Agenza mujimu wa yeyambe yambete yeyambe chimala. Abami mwi. Mwaba chala wefako mwaba labikira batia. Nova nakachala kwa gasawa minoka laba kari kumulamua. How do you feel? Baka baka kusanyusa. Gwerwati na wete wefako. Mutu na kutunuliranga kunyumirua. Mutu yambe vandange tuba nyumirua mulabika bulungi.
1: Bulungi kwefako. Labika bulungi.
2: Mprogramu endabiduwa mu.
0: Buterevu. Bwatyo bwagambye era wano mbasagala kulwisa tuba tugenze muze musanvu tano tano ana chinana musatu nsanvu musatu ne zero musanvu munana nya ana mumwenda ana musatu zero biri ate whatsapp ku musanvu tano tano ana chinana musatu nsanvu musatu waliwo anangaye tokubye nnyo sikubye nnyo nena mwe mwebereremu enviri zinya zijudo omuvi ate tozisala sina buzibu na mvizo. Na hizi sali bulungi zibe niti. Hewa mtu kwa tunuliranga. Saa kumanega alinga kamuji. Wema tulimuze. Negatea kwa mkasera kano tubagambeko. Hena.
3: Mama.
0: Yesebo.
3: Umuimbi niwela kutumide.
0: Nage mutumide.
3: Na unawaka yimba kapejo kuko kandira mwawo.
0: Kali.
3: Ono baba baba. Nige wapike edo mkwanga.
0: Yesebo.
3: Nisizi doa nindaka mbuko. Wachema na mtumba pleti. Aliko.
0: Yaliko oba yedako.
3: Era kyo kubya kubanga yali kubanga kinesaje jalu sisi che. Oria kwe jalu dele na musikira.
0: Biogera bitufu.
3: Wanje?
0: Biogera bitufu nti oria gwe dalu.
3: Yatoka yatuka. Deni ba o yakja kutya kutoje. Kadeta kutoje kadi mutuba na ti oyewe ya mubigere ya kwa jalu. Kadi wa gwe dalu kutiba na kato buyinza kadi yuwakatera.
0: Sema tugenda ku muzee.
3: Ezenda njikudinsiza. Mutuba te yabuku bedalu yagoye kedalu.
0: Tugenda ku muzee byedalu lyenda
3: kabuka.
0: Ye baba baba.
3: Baba tibenda kabuka kuuliriza nyo baba.
0: Nge bagala nyo.
3: Ate bali nyo kunda go mukwana ne chema na mura go mukwana. Na ye mama omuzee bina ko. Asamba ku bidye simene yangu gamba. Enda ku bedda ku sekretari. Kita ku bedda ku toma. Ekanze ngenda ku afrede. Loko loko wa mazimu mwofa mwudu kwa wabanja.
0: Atabu uluwa wanze nkule
3: nji. Indeka. Yesu wende kudanje. Ndia kumbikira. Olobanze. Olobanze minister.
0: Oloku mulibalimba. Musuliza temutu ukirisa.
3: Nane na minister. Mwenzu wa mwesende. Nangambe mwesu kwe. Tia kita kumba. Paka tila mkumbira. Elangu mingiriza.
0: Zee. Baja
3: kumingiriza.
0: Iii. Paka ndi.
3: Kumi paka wendi pa.
0: Ei. Siva kudu unji. Mama nyabu. sikujukiza paka lolifate mwenga mulibalalamu. Come on. Hee, mbutuwa zijukiza. Kumali umuwe sikujukiza nga, kade ndava dene sente, kule chite wanzijukiza. Ndava dene sune enda zikuwe seza, katisaka lanza mtu ye kwasa, manja gala nkugambe. Eitho kola cho ino kola, oboga ane stubbornly. Nenga nkugambi. Ilanga nukujukiza, nkujukiza.
4: Lidia niwe bale kuwerezo no kakamu wa inajemba kasoke nkuliseyo chairmani wafe chairmani sewita wa jomu la leji ya kubye chama zimecharo cha yugu umye Lidia ni leo muze kwenze na guo ozi mulongo kulida mchiromba ngambye kwa halida vila kodala omuze leo kwenze na guo kwenye kalo ukogila ko wekwa wano abantu wakina kumaduko ukwewola omutu wakina kuduka ni yewola na wakamba pampeye vijanja usente ngina zile taka ungezi choka Bwamala okufuna sente aleta agala kusasula wadduka gwe yewozeeko ate ne edduka tabera tachagala ligulako ngatandika kuliyewala agula kuddala bane bantu musudde business abannamu ono kansalamu wa inajemba
0: teyanza teyanza gebera bulungi kansalamu wa ye inajemba ndowoza ye nawe otegatako noberanga ate tuogera ku muze ogogwa ulira nti tegunyuma oba tegusanye musanvu tano tano ana chinana musatu nsavu musatu ne zero musanvu mnana nyana mwenda ana musatu zero biri whatsapp yo ku musanvu tano tano ana chinana musatu nsavu musatu
5: omwana manager omurundi Manager Murondo uri otya?
6: Yendi kwetya.
5: Eh.
0: Baba ndo bali mu nsichi. Kati bene mwebereranga mu. Bombanya nti bi. Anyway. Ibi ari sibisa kuchimwa.
7: Ngiri yani we bali tuweza. Omuze kugenda ya abakazi wa baba wala. Mhm. Babiranga balina abasajja wa bati ne bayende guza. Nayenda ku musajja we. Chokanga ino musajja ewaka namala nayenda ku mabbali ate namala najja mu banene yennyumya mu mikwano gye nga gundi we yamukwanye gundi namukwana omukazi okukwanibwa ennyo tekitegeeza nti oliwa
0: wabbeeyi
7: obeera wa layisi nnyo kuba ekintu kya layisi kye beetanira nnyo naye ate tekisaana muntu alina amagezi kwenyumya mu bantu kuba talina kwenyumya
0: Webali nyo webali nedala. Echama ntoma singa chiba tamanyi nti cheap things attract cheap buyers. Hey, bobera wonga veta na wemberede. Boba chika chaba wemberede. Class cheyo. Echo na cho chikulu. Nete na bami nijaya lupa saba. Nti olumu mtu nuliranga bichevi sindi saba chala mwenzi. Olumu wabata ya gala na ye. Mbera achimu omutade. Yes. Katuna wanuwali waga yambuliri ya ntuveko. Nzemba vire kochi. Sinza butaba gamba ku. Mbeja baga gamba ku paka kuuli na mubi abami mwefeko. Katila manona yombi. Abami no babi yombe de mudala. Oli yanga ye mungu vienyo. Ona gambie. Mbu chitu yamba kuwa kweva ako. Chitu yamba kwepe na abandi tuweteze. Nega wabade babeteze kate mwefa ako. Wamba. Ah, masajja. Era muno nyake mweko asa. Mwefeko fetuma nyumiru mlabika mlunji. Ona gambie nze Rose. Omuze. Aba kola ku toilet. Luwachi mtu wabutipi wabuto. No. Mufachi nesi. Zendali manjiti mamu mapimina. Umani abu sala. Katwanda wake. Hello. Waji sebo. Na sebo luji sebo wasuzwati ya sebo. Amani ya gafe.
8: Salongu sembati.
0: Salongu sembati. Asa nisokuliza sebo.
8: Nyabu ni kasinzida wano namuyenje.
0: Namuyenje. Yesebo.
8: Ae ya nendo mze gundi kuwa kanda watuwa mikwano japfe. Abere awo ngali kumuli mwakola nga mtufu nafe tumomanyi mfunaye kampu nyo wechito ngole mwakola nge msa chikabulu jyo mshala murungi ya mumomanyi nyinga tali na walavika obamu famile obamu chika
0: obamu
8: chalo nabeyo nga mwanyi jyo mshala agufuna nga laka sente mukamanyi na ye chila chitu uka obamu li mugumu wedeko alo bafunyemo wikunga wimanyi revi nsi wavitamla linga na just sente nensi levamu Mungu wajia mkuu, mungu wana alwala mkuu. Kwa nafuna kari chizi, ulo mwuru mwuru mwuru mwuru. Na kasete kake ndira. Na jana tani kato bako, bata wanya. Sole bako, mzikwede uwe bata wanya. Iba nange mnyambe, naruate, oba nafiri dua. Kale chizi mshina chava tuliseko. Nenga wabade ngue ringa, kasete kenga nungu mwuru mwuru chari uwa.
0: Nga wala mmanya.
8: Ee ngale mukubira simu tabuba kale waduko ayo mutwalu bamu kale yana bamu kale mufiridwa ngo manyi kale biyo bishoko biyo
0: cha baba mutawanya
8: Otabala ba wunga
0: alikulala
8: nga nukumula ba temumula ba nakumula ba nga mjano mara kumakanga temule muza muli zenti jari yeru wafunyo wuzibo manyati nemu Uganda mutufu mwari ya wajavira nenge banga ringa nga muli za nenga chino kumanyati nemu Uganda mwari neru wafunye chizuvali wadi uvali chizimu chona ya naluka laja na muyambi mkwatireko
0: yesevu
8: nenga mwabade mkutu tabala ba u nenga liya na wantabu mtufu batu yisabubi
0: yesevu
8: kwa mwaba kwa jukila ni ake ya naga
0: mwiyambe mkasele ake
8: aha umagalu mugamba ku wate na lala ganti mwemu mwola angiteo katisto ya nabantu wa papa wa tuji sabubi abata jukila jibakudo kwa liya tututu tuwa gala vingi nyo simanya kuwa balo uzandoza rumu tupata kwa simanyi sense za abu na yu rumu na mwantu la vika mkola vike ku
0: wali ya bali ya yeka
8: aha nende uzabele ya lozawa mwemu sabiliza mwili banda kuyari na sente zene nga tuwa luka mwili biyevi na tabijuki
0: na ya ziza mkwano
8: tulia nende ngambie
0: wali nye wali edala salo ngobeda blunji banda vila abena na kuwaya na kuwero kale chona chachiri wali nye wali edala mbuto pokuwe kwe kangamba nyo tachinyuma nyo na kubabi ntubi nebiye mili mbizibu olumu mwamula babantu kutambula nolo oza gundi musanyufu jako la alibu lunji olumu nga tabitambula angaba musubira kampani zafu nebizibu ebyenja ulo kamba bulie different companies era bantu banji nya bali ku mirimu ejenja ule nga senga kutuza wansi na kubulire myeze emeka gya banja oyinza okwewunya nenga bomulaba agenda okologa bafuna sente lwaki takola bwati lwaki tajamba ne nenga bulumbi babizibu nenga tebo obozi funye bera ku mubanno kuba mazima tomanyi di lwo libetaga hela wanji wanji wano tabiriko wama gamba tuulire
9: mami wabale kuweleza no. Kanso Peter Kigozi kangambe kubano vetu tuwala kumumotoka lifti njiku wadi osane sawu yange maso ositula woyachi ojize mabiga omanyisho yobe sawu yange mirembe njiulira eri maso isinga no omuntu gwe gwenta demu inkule sokale utudewo ojizize mabiga asiris ama ulira ogasanzi gano kakabili muenda nze nejo kanyama ulire gangi bio salaba nginga kano gamba kade nyo gwe ntuteko kari kugamba mati susa
0: biyo
9: sanze maso vile keo tochi usale diyo Kanso Peter Kigozi
0: ne ya susa vera muluji kulusama kasa hatu ndo banyivu honda ulimu matoka hiyo we mungkola jina kubini oli kubini roche chimu na batuwe batu wala kuhu yingi deba kule seko olibiza kusimu hiyo kubale wa yingi zemne inkela siku tuwala nisaga la kajanja Mwaba wa ingi demu nukwogera la bali kusimuzo then. Chibate chinkole demu akuli.
10: Temuli chiti wa mumagezi kange. Yade ama nikurangenze. Senyu miriza mwoga gawange. Iye. Mkama mwenji tukwe bazo na korwari. Tusawati wumu kisa bilugendo kwa wumu kisa. Emu je poji wo mukisa wisa chinomi na wizaro de suspense ya manyenti ya suspense ya mami rivi yani kama kompero mukisa mbisa chinomi na ulirizo omulirizo ya wa radio suspense ya akumalire mukama yeta go bibu na byonna mami rivi yani omuze
0: amina
10: ugende kwa naba kubiba masimu ugende kugende kufea kubiba masimu nota tukira ku nsonga nova kumulamwa hello ompolide ompolira hello mubereka omumpolide hello mundaba mumpulira mumpulira banna akubiba masimu tukire ku nsonga mulekera kulandaga mulekera kuogera ebintu ebitakuwatagana muva ku mulamwa muva ku mulamwa muva ku mulamwa mwagala okwewulira simanya bikini mumpulidde mumpulidde temutubuulira kasasiyo mugwanye masanafu kukya bato si busonga
0: naye azizza mugwanye masanafu beera bulungi kuluza y'amagezi abantu banyiivu
11: Lilian
0: wanje
11: bale kuweleza Samson Kasoma
0: nao kuliza we bale kuliza
11: nisifancha wane mengu tena umzengu looleza wana ni haba ntu haba looleza wana abwe esente olina abira ungo ilo mnigukula na inga maine esente zosa suda na ita maine buzibu chibu itamu ya looza looza ntu msara gubaku wabu ebuti era ensonga lwaki simanya tumuyamba ekyo nno nakyo si kirungi wadde nga n'obutayamba si kirungi naye n'okulowoleza munno nti bamuwa sente bwe ziti era ye nolwecho tatuyambye temumanyi bizibu nawe osobola okugenda n'ogufuna gw'oyita nti mulungi emirimu egimu abantu bagibeerako lwa butaagaane naye mmwe nga mulaba nti omulimu mulungi era bamuwa ssente kale omuntu bw'ojjanga n'omusaba essente n'agamba sirina
0: mutegeere
11: tulowoozanga nti akummye asobola okuba nga talina naye gwe omulaba nga alina kubanga era naye gw'olowooleza nti gw'ogamba nti azina gwe nga naawe tozirina banaye abantu mulekerewo okulowooleza bannammwe bweba agambye talina kitwale mutima mulungi era kiveeko kiveeko ekyo todda ku ekyo okugenda ng'okiisa ensinga okiyimbirire
0: beera bulungi tuwangana magezi ate nga bwe tuwabulangana
12: Lilian weebale kutuweereza Robert kaakati ekyembitininga nze mutuufu kyenkooye ebana abantu b'osanga naakuyimiriza omutwale naatuula ku piki mutandiko kya mulogo nabeera ku simu naye nga yagambye nkoma nateete naye nga nateete teyagaye nti aweta mukko n'otukwe nateete nogegiwera tojja kugamba nti nno ntuuse nateete wenyini oyimirire n'abeera ku simu n'omuyisaawo oba otuukaeringa ku besi nagaye bannaye tubadde tuwetera wali ku abc bannaye mwebeereremu obusimu bwebabutwala ffe bemukabirira abanyakuzi balingi ku simu ebale tuweereza
0: neyezisesebwe nayebeera bulungi olwo aba avudde ne ku mulamwa yibwe yatudde ku piki n'alowooza nti gwe gw'omanyi byonna ebimufaako ekitasoboka otudde ku piki ya muno nawe teekayo obwongo tomumenya zira eddakiika 17 ezibulayo kwera essaawa 5 program ndabirirwamu tuli mu kaseera ka muze tugamba abantu abalina emize egy'enjawulo okitegedde onagambye good morning Riri good morning Biru hello yesebo
13: weewale kuweereza
0: nawe okuwuliriza
13: amannya bakulu mpaji
0: mwanyinaze
13: tuzidenkenzi
0: mpenja

0: Sirabo tuso okuda ye wa mwe. Njogede bubi. Hello.
1: Halo nyabo.
0: Wanjizi sebo.
1: Nge kontrola tati.
0: Nisa nisokuli za nyabo.
1: Nyabo nge muze gwenga. Omuka kukubile simu. Takuwanga kunamba yente gina muna simu yo. Na kubuza. Ontegede. Ontegede. Nedobo zitori tegede. Kati nkwe mbuli lanti nge gunjo wedi. Ndiyo tandikirene kunsonga. Ogo gwe muze nyabo.
0: Uwe vale nyue vale dedala. Nse namba yonebo wa wajimpa. Mane tatugena kumabuli chintu musimu za. Osobola kuba wajimba amasimu gachuka buli lwakubi bajinzibye ke namba zo zagendera ontegedde totegedde nedo bwe story mani chuka banage nini yani edidi yani abadde eh bana emunda kapa tuina bizibu bingi ku mitima jaffe tatuga ya kutereka omasimu ga bantu paka kulira bubi onega bya sizo tya sisi ole kuwereza omuze abantu abatunda eddagala lya habbo ebigambo bye bakozesa nga biwemula nnyo naddala abatunda eddagala ly'amaanyi bannange nedda oyo Ssaalongo naye nedda akyogereko oba gagambo bagawanulawa oba mugakukunulawa balina bumotoka olumu ne bwe batambulira n'akubawo ogugambo lwa Yesu kabakana oba tonna tukalina ayongera ogenda kuyana ettaka likankana mwagagambo mwagakugukawa mutulekemu onagaye lidani nze njagala okyazeeko banagona ali bubi baba bagala kukyazeeko agayagala kukyazeeko baba ne mugwanya abantu abo basesanze bamisekedi mbakyaze ddi gwe nga mbalwe mba mbakyaza baba nkubirako njagala kukyaza ku lwa keri naye ti program ojja gisamu sente keri abagenyi tebakyaliza bwereere buli mugenyi akyala asasula keri sikyo gwe sasula nze mbakyaza ekyo si kizibu onagambye bambi omwami ayo ayogedde point mu buntu abantu betuwola sente zaffe beddeko bamuyise namukwaya babi n'amalala ga morning sister Lydian morning dear iva nage kale mpulira nsuwa veil ku mutwe nganti badde mu sister naye nakya samanyi kankirowoozeeko mukyala nampeo
2: nze Magi nampeo madam Lydian nkulamusizzaako nyabu webale tuweereza omuzo gwange ye muntu n'omuwola emitwalo asatu. N'asooka atandika zizza ng'azizza mu busoolesoole. Kwatayo ogumu ekitundu. Abeera se ssente zo zonna.
0: Kitegeera. Akugee mazima. Wekyo zaagala zonna. Ate no. Kano osoberwa ng'akuwa obuntu obutakwatagana. Nakuwaayo ebiri. By the way, n'abasasula abakozesa. Wiliyo na abakoze sabwe batyo. Noba nje emitwalo asatu na kuwaye ebiri. Biri mba somesa. Private schools. Na kuwaye tano. Na kuwaye bisatu. Wapobu sente muna abukwate. Abukole muuchi dala. Mubere mwako obuntu. Abantu mba wenga sente za mwembutufu wazo. Azikuwa tenga inacha inzo kola. Na buku atakuwa taka mumusole sole wewe utio. Omundo wa mkose bubi. Eroba tomugasiza. Oli kukuluza ya magezi. Dekika 13 sule kwele sawa. Etano. Program David Ram.

0: Find your colors of home with Plascon. Singo muntu ye naku sabibi kuata kwa account yo kuotele kila sente mu bank. Singo muntu ye naku sabibi sente mu bao pini ye chama. Oba pini yo joko zisangu ugenze wa agent. O muntu ye nasinga kusaba sente visa card pini yo. Obe namba. Password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyagalo kuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo muntu ye naku sabibi yo kuzi so kugula wa account yo ngo kuzi so mtimba gano.
1: Bera bulindari yaba fili. Chowa muntu ye nari kuata kwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundi.

0: simanyi oba byayogedde obitegedde era simanyi oba obiwulidde bwoba tobiwulidde kanoni kazze emabega tandiko kawuliriza kigambo ku kigambo nkakasa ojja kubaako kyogiramu ziri 26 eziyise ku ssaawa enyi essaawa ziri eddakiika 26 zokka ze zibulayo tubeere nga tuyingira essaawa yaffe tuyingira essaawa eyokumeka essaawa 6 program ndabirwamu
1: ensonga yeri kimu ndabirwamu
0: Buterevu ensonga yeri kimu ndabirwamu okusinzira ku bino bye tuba tukubaganyako ebirowoozo era awo tugenda buterevu mu mulamwa gwaffe ekinkubiza akayimba ako omanyi bwe totolola ne tukomawo ku relationships zaffe amazima gali nti ekitukuuma oba ekitubeezaawo guba mukwano gwe tuba nagwo giyite marriage oba obufumbo giyite relationship abantu abakyeraba ekyo kye kimu ku bintu ebitambuza obulamu kkiriza oba ogaane okuggyako nga watuvaamu n'ogenda gye nali ŋŋenda ne sigenda ba Paul ke bannemesa oba nga wagenda mbufaatha oba nga wagenda mbusista n'ogaa nti ebyo mbivuddemu ne bw'oba okyali sayidi eno bino twebuzaabuzaako bwebuzaabuza ogenda ogamba mbimaze era mbusiza bubinyoze mbimaze mbivuddemu ate ogenda okwetoola omusanga ali wali n'omuntu ekitegeeza nti oba oliawo we can't do without love onagaye liden akayimba akaweerezaako birungi enansana nzekeli nansana birungi enansana keli akuweereza akayimba akaliro ensonga ezisingakawo nange sizimanyi era yakuweereza yazimanyi mbadebaga nti ebiseera ebisinga twetoolola tutambulira mukwana oba relationship ekitali kibi because kino kirabo ekyava eri mukama era toddanga uno gaabe naye nze gundi yansobera atava mu laavu ng'ovaamu yaki nyala gwe nasanga abuulira bane labagaa temuvanga ku laavu kyekimu ku bintu ebitambuza omuntu n'obulamu n'abeera ng'omulamu butambula ng'ali bulungi ekitegeera sibagaye nti mugende mujekakatikemu kati nonaze banaye wano tuli mulamwa mwe muli wano mutandise kwekuba bitule byalaba onagambye wow thank you so much kedi oyo biru kati ekinavaamu nga nankokyalaani aweereza nga nebabi addamu bantu mmwe nja balekera sho mbaleke mugikole wamma tweyongeddeyo n'omulamwa gwaffe kakati nga tutambula mukwano of course abagenda mu marriage ekiba sindika marriage guba mukwano oba after relationship ekyongozebwa nefuuka marriage kati njagala kwetuyambaganeko ffenna wamu ebiseera ebisinga ebituleetera oga nti nabimala nakoowa laavu nagimala kiba kuba bintu bye tuzze tuyitamu omutima ne gumenyeka ebirowoozo ne bimenyeka n'owotoka mu mutima n'ogamba ew laavu tuula wali nange kantuule wano buli omu alengere bulengezi munnene nga tetulina kitugatta naye ng'ate okyasobola okutambula mu mukwano negutambula ate negunyuma biki ebyo ebikuuma akaliro kaffe mu laavu nga kakyayaka essaawa eno waliwo laavu esereba erina ages kwetuuse ng'eyagala kuyiika but we need to kugizza engulu okikola otya tuyambagana because waliyo munaayita mu kaseera ako essaawa eno omukwano ogukuuma otya nga gukyalimu akaliro nga gukyalimu ebbugumu liiza n'obutaba ddiro liri eribumbuja by the way I'm one person atakiriza mu ddiro libumbuja mu laavu akatinka akasuse akajanja akasuse naye waliyo laavu eyetambula eyempolampola ate n'etambula ebbanga okuuma otya omukwano gwo nga gukyatambula 755483738449 whatsapp ku 755483738 hello
2: mukadde wange
0: yesebo
2: onkoze bulungi
0: webale kusiima omulala agaana
2: nina ekibeera kyempitamu
0: understand
2: abantu balumisa bannaabe
0: ao okitegeera omuntu n'akulumira omutima
2: tetwagwa mu laavu nga tuzaalibwa kwatukulidde mu laavu
0: baatwagala abaatuzaala
2: baatwagala paka lwe baatwawukanaku
0: ne tuyiga okwagala
2: laavu eyo n'ogitutwa gye wakulu olaba
0: n'ogiwa omuntu
2: abadde omukapa n'omulabanga
0: n'ateekako akaweite
2: akasusu akamasamasa abantu abasinga balowooza nti kizibu
0: Nkumbe lavu.
2: Nange nono tamblori na kwa manengu wa kuruja msajia kwetokula. Kuri akibani nange lero hamba mwende. Mm-hmm. Lavu kwe mpangari na mumu mbela. Kwenda wa mtu mba mbate na ye.
0: Mm.
2: Gageza koku kata kata
0: mkwana
2: jamba. Nyangu wa mangu kumwesu niwa.
0: Mm.
2: Kumbanga nze nchimani lavu kagara.
0: Mm-hmm.
2: Lavu.
0: Ira ya songa lwaki esobola okumala
2: wo. Kati olina kya kugamba. Kati gwe miaka yotu temu ebyebintu singo zibako. Ani ya kugamba nti ekimeranga kyali mu ttaka. Kinzo okuleka yo kugenda kenkuba. Mutu gola mu bintu bona ani ya kayo. Ani ya bagamba nti ya miaka.
0: Paka janja batu.
2: Kati omuntu yenna.
0: Yesebu.
2: Ngoyagala okukumala kuyo.
0: Mm.
2: N'omuntu wo.
0: Mm.
2: Ndo wala venga ziche guwari. Ndo wala ziche guwari. Mumutuwe kuangete mwili wateka vise.
0: Wanji.
2: Ere sawe na nyizo kugama. Ate kati enziru gabu zikorele na njeru. Soka kati njeru zengola.
0: My goodness. Sera gwe kale.
2: Na ye kitese wecho. Gwore elane munonga muangala nye. Nkusaba uliriza kore jintu chino.
0: Mm-hmm.
2: Leka kuvuga gari ngu tunuri ya visoka. Kiafito kutunuri ya bisota. Obusole osobo wangi akola. Nobwe siwa kenyo. Nore mo kutunuri ya kubiri ya bilunji bilini.
0: Ya kuzi.
2: Mugende masu. Kwa leo nzo kukujo mtu. Kwa sanga mjala wa mtu kwa wacho wengi. Dalo kuna. Mama mama mama mama. Nde muta. Nde ya. Nuhaji. Nde mama. Wali wewe nakola mwenso bi. Kia budaduka akinonye eno. Nga neche kila. Era musembe za musembe za munga mkazwa. Nye wali chokozeche batakola angako.
0: Siguwa
2: zote. Kama hapu ya gamba. Akipeke tena abamu kuwa ama inja. Munaba hauta ni wagenda.
0: Banaba inda ko.
2: Muno wovomu. Ina tosiko kati nga nyoku uso vi. Tono unyeleza mkisimu ye. Tomu keta kitaji alaze. Kwe mulabi le uomu labi laba mkasero laba.
0: Kiyo ya ni chori. Kiyo ya nyeza zike. Uwe vale nye vale. Ya magezi. Ndo uzo chitekeni. Agando mleke nao kufuge gari inga mula baby sota. Eh? Uvugo utunude wansi. Ebi nungi tobi na mula bibi. By the way. Yone yoso binene. Omutu ava na anuenya bibi kumune. Hela kuzene wazi. Ataba mube etakula. Aba mube etakula. Nambu tuwa uli very slight. Nambula vanga alibulala. Pahona faji. Holo nyumi rwadi kumukwana. Era nga mwaga inti omukwano, nga omuntu yasanze omukwano mulungi, osobola okukyewunya abanga gwe basiga kyoba. Abanga gwe basiga omuzigo omuganda, manya omuzigo omuganda, lwaka twagala kikiriza n'ebunyiriza olususu. Kati ate bw'osanga lava embi, omuntu agwawo n'omulaba nga gwawo bw'ati. Eyo lava etali mu kaliro. N'omulaba ng'omuntu akenena, eyinza okuba lava erimu ebirungi bingi, naye nga lava yo nga ye ate teriimu. By the way, waliyo relationships, nga mulimu ebirungi bingi naye nga lava teriimu. Ate nga kye kikulu, lava bwe bulamu. Olobato oliku mukwano obakubibyo. Hello.
3: Hello.
0: Waje.
3: Tasizo otyali.
0: Nasizo bulungi Faruk.
3: Okwagala kwagala binyuma.
0: Binyuma.
3: Nze kuruhangi.
0: Mm.
3: Bwesigwa n'obuyiye erimugwa munno.
0: Bwesigwa.
3: N'okumuyiza n'okumanya kikya yagala. Enyabubeera bulungi.
0: Yasiza mukwano. Nabebeera bulungi kuluze ya magezi n'okumanya omuntu kikya yagala. Anaye muluwane kumuyiga abantu bibagala. Tani chirunji ngecho. Omuntu waiga vya ya gala obo mtegele. Niwa liyo omuntu watagala kuyiga mune. Ngera mga agamba. Nza sifayo. Ya gala ukulia. Kangeze. Fama mtu libaliba amatoke. Niwa liya bantu wabaliba akalo. Nega za sinza na kai gabwe baka goya. Niwa ya gala akalia. Kakati mgo ya gala. Nza ndo wazati mgo ya gala. Omuti nebi kolo vya gali lako. Yiga cha uomero. Yiga cha ya gala. Usanga lili ya nitanywa. Lwa chitwa higanti lili ya nitanywa. Chigambecho. Hena. Wanji. Wanji sebo. Na wakuli liza mkwano. Netu wakio nga teriklia.
3: Kutima yendeza yyo.
0: Kutima.
3: Kwa hivyo ya kutaba. Kato mkati kumuwasiza kwa hivyo.
0: Network.

0: kuluse ya magese nsulo yomuziki nebyo mizanyo ziri abiri munya itachike zule kwele sawo musambu akadde kasala ya maliaga chami sana webali kutega tako era Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda alimu studio ne mukasera kano tugenda musala
1: mnyele pati nerea mwana nerea mwimtu kilifu
0: amina
1: nga tula ambikiwe vangiri evude momatayo omutwe ogwe kumine pili rinyolwana mwomukago kutuka kulwa makumi atano tugenda okwebuulirira ku nsonga y'okubeera ab'oluganda lwa Yesu tufuuka tutya ab'oluganda lwa Yesu anti oluganda lwaffe ne Yesu si lwa mu musaayi okufaananako nga nnyaffe biikira Maria ate ne baganda ba Yesu nga bwe tugenda okukibuulira nti ffe oluganda lwabe ne Yesu lwa mu musaayi ate ffe abatali ba musaayi gwe ddala tufuuka tutya ab'oluganda lwa Yesu. Ekimu ku bintu ebitufuga mu nsi muno y'enkolagana yaffe n'ab'oluganda lwaffe. Bano bazannya ekifo kinene mu bulamu bwaffe naddala mu ekyo kye tuli oba kye twagala okubeera oba kye tukola ate era n'engeri gye tukikolamu. Oluusi nno ab'oluganda lwaffe bano bayinza n'okutuggya ku mulamwa bwe tutegendereza. Yesu nno naye yali alina ab'oluganda lwe olw'omu musaayi muno nga mwe muli Maria nnyina, Yozefu kitaawe nga ye mukuza, waliwo baganda be bwe batubuulira Yakobo, Yozefu, Simooni ne Yuda. Naye ng'ate bano Yesu si yebiikira Maria si ye yali abazaala kuba yebiikira Maria teyazaalayo mwana mulala okuggyako Yesu. Olw'okuba nno baali olw'okuba nti nno baali bamanyi nti Yesu waabwe n'omulimu gw'okuyigiriza evvanjiri baguyingiramu nga baagala okumukugira. Bo nno baali bamanyi bo baali tebamanyi nti oluganda lwa Yesu lwali lugazi nnyo okusinga nga bwe baali bakimanyi. Kye tulina nno okumanya kiri nti abo bonna abateeka okukkiriza kwabwe mu Kristo ne bawuliriza by'ayigiriza ne babikwata ne babissa mu nkola Kristo nga bwe tugenda okuwulira abo be b'oluganda lwe kasita bakulembezaamu Kristo si nsonga oba baluganda lwe mu musaayi oba nedda. Bano babeera baganda be ddala era babeera bannyina ddala. Olwo nno lwe luganda lwa Yesu lwatulaga olunaku olw'olwaleero. Kaakati ffe abatali baganda be mu musaayi tufuuke tutya baganda be abaganda ba Yesu? Tuyina okuteeka okukkiriza kwaffe mu Kristo, tuwulirize by'ayigiriza, tubikwate ate era tubiteeke mu nkola. Kaakati katulabe ab'oluganda lwa Yesu engeri gye baamukugiramu okutuusa obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza evvanjiri. Baamukugira batya? Ab'oluganda baamukugira bwe bati. Tugenda okusoma evvanjiri ey'olwaleero ng'evvanjiri eno evudde mu Matayo omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri olunya olwana mu omukaaga okutuuka ku lwa makumi ataano. Yesu yali akyayogera n'ekibiina, nnyina ne baganda be ne bayimirira ebweru nga baagala okwogera naye. Awo oli n'amugamba nti, nnyoko ne baganda bo baabano wabweru bakunoonya. Yali amugamba ye n'amwanukula n'agamba nti, mange ate y'ani ne baganda bange be b'ani? Awo n'agolola omukono n'alaga ku bayigirizwa be n'agamba nti, bano ye mmange be baganda bange, kubanga buli alikola kitange ali mu ggulu ky'ayagala ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange. Ab'oluganda lwa Yesu nga bwe tuva okuwulira mu vvanjiri eyo baayagala okwogera naye. Naye kaakati twebuuza oba ddala baali bamugamba ki oba lwaki baali bamunoonya? bamulaba ali ku mulimo ayigiriza ne atera bawe basinzidde ebweru ne batumayo omuntu ne bamugamba nti genda omutugambireko mutabanyi waffe oyo muganda waffe oyo nti twagala okwogerako naye oba baali bamugamba ki Matayo tatulaga kiki kye baali baagala okumugamba ekifaananyi ku kiki kye baali baagala okumugamba oyinza kukijja mu Maliko omutwe ogwokusatu olunyolo amakumi abiri okutuuka ku lwabiri mu olumu mu kitundu kino Maliko atulaga nti olw'abantu abangi abajjanga eri Yesu yabulwanga n'obudde obw'okulya emmere ababe ne bajja okumukwata baali bagamba nti alaluse ndoze ensonga tugiwulidde Maliko nga bw'agituggiddeyo wali Matayo tagituwadde lwaki baali bamunoonya anti bagamba ekidiba kiddira nnyini kyo n'anti Yesu olw'okwemaliza omulimu guno gw'okuyigiriza evvanjiri ng'olwo takyayina na budde kulya mmere kaakati bo ab'oluganda lwe nga balowooza nti aa katugende tumunoneyo tumuzze waka anti ekidiba kiddira nnyini kyo kale nno ab'oluganda lwa Yesu baamukugira okutuusa obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza evvanjiri baagala kumuggya ku mulamwa Kristu mwattu ye talina kwekkiriranya newandibadde baali babe teyawuliriza byakumuwabya bwe baamugamba nti nnyina ne baganda be baali wabweru nga bamunoonya tuwulidde mu vvanjiri ey'olwaleero ng'abuuza mange ate y'ani ne baganda bange bebaani tufuuka ab'oluganda lwa Yesu nga bwe twakikoonyeeko wali waggulu tufuuka ab'oluganda lwe nga tumukkiriza ate era nga tukola kyayagala ab'oluganda lwa Yesu bwe batamukkiriza ab'oluganda lwa Yesu bwe batamukkiriza abono nabo kati babali wabweru w'amaka ga Katonda songa abo abawuliriza Yesu ky'agamba be babeera munda mu maka ga Katonda okubeera n'owooluganda lwa Yesu ab'oluganda tekusibiddwa ku lulyo lwa mu musaayi nedda awo kisingawoko era bw'ogenda mu Yowanna omutwe ogusooka okuva ku linnyo lw'ekkumi n'olumu n'okweyongerayo atulaga ebigambo bino atugamba nti yajja omumwe ababe ne batamwaniriza naye bonna abaamwaniriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abo abakkiriza mu linnya lye abataazaalibwa mu kuzaalibwa kwa mu musaayi naye abaazaalibwa mu Katonda ndowooza tulabye engeri ne Yowanna gy'atugaziyirizaamu okutegeera olulyo lwaffe ne Kristu bali ababe tebaamukkiriza naye wano tu Yowanna atugambye nti naye abo bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda awo nno ensonga enkulu ab'oluganda eri mu kukkiriza Kristu nga tumaze okumukkiriza era nga tumaze n'okuwuliriza by'ayigiriza ebyo nno tubiteeke mu nkola.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ensobe y'omuziki n'ebyemizannyo, Council Francis Xavier Jemba yatuuse dda. Buza kwatuuliriza.
2: Abawuliza radio ya Feno 94 katonyezenya radio Sapiens etuntu lya leero. Mu programu ya Feno enganzi the appointment balamusizaako nnyo. Mu ngeri y'enjawulo abantu baffe ab'ebusiro nyongera okubalamusaako mwe bali kwekumira ku radio abantu bagoberera radio eno ebusiro nnyo nnyo nnyo nnyo.
1: Yes, sir.
2: Addeko ne musomesa ku kigaawo ekisubi musomesa Francis Xavier. Mwanje.
1: Yes, sir.
2: Nangamba ye tavaa ku program.
1: Amina.
2: Ati wali. Ali mukuuliriza ataddeko muuliriza nnyo nnyo wa radio eno abantu baffe ab'enkumba. Nkumba Central. Nkumba Central nabo bawuliriza nnyo program eno. Bali mu kabinka n'okka kufuna ssentebe mupya. Mukatuliki waffe Chairman Peter Mponye yafunamu ebizibu awo ne bamuwayira wayira ebintu ntu netulwana abeere nga atereera. Kati bali mu kulwana baleese omuvubuka embula Kalivu Mwami Muwonge.
1: Yes,
2: manyi bwe katalijiriya ye Chairman yaddako.
1: Okay.
2: So Mwami Muwonge naye muwuliza wa Sapiens amutumiddeko nnyo. Abantu baffe ab'e Kajansi, ab'e Busi, ab'e Kasanje, bannayuganda bonna abeekuumidde ku radio eno ssaawa eno mwe nambala musizaako.
1: Webale nnyo, webalire ddala Council Jemba. Kakati
2: yes,
1: njagala tutandikirewo. Yes, ku mulundi guli watusomesa ku byapa ekimu ku kye watusomesa kye twayiga nti omuntu okuuma duplicate. Origin sigala mu office oba mu lands. Nze ne mbeera ne duplicate nze kye nnina okukuuma obutiribiri. Ekiraga ettaka lyange nga bwe liri. Oba obugazi bw'ekitundu kyange eky'ettaka nga bwe kiri. N'otugamba nti kye kimu era ne kuli zi hold oba ne customer. Era wonna. Yes,
2: twayita mu lugendo olw'ebyapa engeri gye bizze nga biyitamu okutuuka wano olwaleero webiri gye twandiise nti kati ye standard oba ye new position kubanga twava mu 2004 ne tulaba ezo provisional certificates ezafuluma era twayogera briefly ku mulundi ogwo nti abakulu bano abangereza bwe bamulogaba ettaka lino nga bwe baaligaba mu nnyingo eyo y'15 mu ndagaano ey'olwenda abantu tebaalina ssente naye baakuwanga ettaka mu mayiro n'ova wano ensambya mayiro yo neegenda tugeze paka mu nnyonyo oba neeyitamu neegenda paka Busaabala mayiro yo oba mayiro 2 oba mayiro 3 kati gwe n'omanya nti obugazi bwange oba n'obuwanvu buva wano paka eri kati olukiiko ebulange ne lubeera nga luyina kye bayita lists of allotments. Allotment kuba kukugabira ne babeera nga bakuteereddewo awo nti kino kye kikyo nti olina square miles tugeze 2 oba 8 naye kati okumanya we ziyita ate eyo ebeera cadastral issue ebeera y'abasurveya nga balina okuwa actual dimensions nga bajja nga bagulawo empenda oba bakuba ettaka eryo ne bakuwa kye bayita print. Kati mu kaseera ako nga ne sente tewali abantu bano be baawa ettaka bangi nga ne sente tewali naye nga baali bamaze okukola ki okugaba gwe n'omanya nti mpita wano naye ne mu government system nga toliiyo kati eyo gundi gye bayita provisional certificate n'ebeera nga kuliko erinnya lyo ne bakuba n'ekifaananyi ekyettaka lyo nga bwe lifaanana naye nga tekiri confirmed kati gye bayitanga provisional certificate nga bakuwa ettaka ne bakulaga we liyitira nayo actual nti oyitira ddala wano nga tosobola kutegeerawo naye nga baakubanga ekifaananyi
1: sketch
2: aha sketch neebaako sketch map y'ettaka lyo neebaako n'erinnya lyo nga y'allotment yo kati ekyo ne kitambula
1: nga kiringa kanso ekibanja.
2: Aha.
1: Kubanga abekibanja nzijukiranga jaja tuita ku muti guli ne wali guli wetuchamira ne tuddeeri wali wala boluwanyi na ye mugendo okupima wai gamba chikumi nga wali chikumi musatu.
2: Aha.
1: Ye nga badde agamba chikumi buli.
2: Kituufu ekyo. Era omuntu akaanira ekibanja kubanga tolina mpanyi tolina kikikuzibu yana okaanira ekibanja. Nokubanga olina dimensions ezo nti wano na wano na wano na wano na wali. Era abasinga actually example nungi bantu kibasumbuwa nnyo ekyo nti kyapo ekibanja tebakipima mu gundi mu futi tebakikola kubanga baba tebamanyi nnyo bipima ebyo oli amanyamanya kisaliza wano na wano na wano na wali. So kati allotments ezo ze bakola mu ndagaano eyo ey'oluwenda zaali zityo nti ova ku nono oyitira ku muti guli noyitira ku mazzi noyitira ku lusozi noyitira ne bakuwa sikwa ya mazzi omunaana kati nga zirina okubwa. Naye akaseera ako nga ne sente zikuba ebintu ebyo sente mpitirivu nga n'abantu tebazikola ki tebazirina ne manpower nga teriwo bulungi. So kati okuva mu 1904 paka 1911 ebyapa ebyaliwo ebya mayiro bye twogerako olwaleero byali bya provisional certificate. Kati ekyakyukamu awo mu 1908 ne wajjawo kibandise registration of land titles ordinance. Kati nga ettaka lino kwanti ligenda kubeera registered nga balina okuliteeka mu ki balina okubaawo etteeka eririrungamya okulireeta mu gavumenti. Gavumenti ebeere ng'esobola okuprotectinga ekikyo kubanga tesobola kuprotectinga nnyo nga tetemanyi nti kino kye kikyo kisaliza wano kifaanana kiti kikola bwe kiti. Era ne process ekuleetera okubeera nga gavumenti ekiri cognizinga nebeera nga erungamizibwamu eryo etteeka erya registration of titles ordinance. Kati nejja mu 1908 naye jjukira biri bikyaliwo ebya final certificates kuba tugambye 1904 to 1911.
1: Yes.
2: Nga tebana babbira olinga out etteeka nerijja. Etteeka eryo we lijja ne lirambika ebyapa bino omuntu agenda kifuna atya agenda kireeta kya mu gavumenti gavumenti eberenga ye protekita y'obwannannyini bw'ekintu kyo katira ng'ekiriwo olwaleero. Kakati okuva olwo okuva etteeka lyajja naye effekiti obulungi etteeka nayo litandika nnyo mu 1911 kati 1911 bakuba ettaka lino allotments lists bazirina emmengo kati Abangereza basurveya kubanga nti waliwo basurveya baali basomye mu kaseera ako. Kati Abangereza basurveya nga bakwatagana n'olukiiko emmengo baakuba ettaka lino kubanga allotment lists zaaliyo nti Mulangira Jjunju alina square miles bwezi tikunya na tewaliwo eka kikumi tewaliwo eka bibiri ettaka lyalinga mu square miles tewaliwo ttaka tono nga bwe baali gaba yalinga mu square miles. Kakati ne bakuba ettaka eryo okuva 2011 kati gundi zino ne zivaawo ze bayita provisional certificates oba PCs. Kati ne baleeta final certificate eraga nti wali wabaddewo kiri final bakwadde kintu ekiri provisional. Kati kino kiri final in the sense that to one bakonfirming the dimensions z'ettaka lyo.
1: Yes,
2: osaliza wano n'osaliza wano n'osaliza wali kati bali kubidde ddala bweba bwyinja bukoze eki busimbiddwamu. Kati bw'oyingira ewa gundi awoledi oba omaze okumitinga trespass ate oli ekyali ekizibu naye kati bamaze n'okukuba ki obuyinja baitaka bali kubye obuyinja babulaze kati gundi zino baziwithdrawinga zonna zebayitanga provisional certificates. Kati bagenze ku final certificates kati final certificate wakwatanga egundi ekyapa ne bakuwa ettaka lyo nga ne DD print etaninze into a DD plan. Kuna watu genze ebuziba mu kuongera okutunulira ettaka lino tujja kulaba nti waliwo enjawulo wakati wa DD print ne DD plan. Kati print zino zikolebwa ba surveyor nga tekinafuuka kyapa. Ettaka salifuuka ekyapa ni kiyita mugundi mu system ya ministry ne baganda kyapa kyo kiikino kati ekiri emabega page esemba yeyo okubeera enkula y'ettaka obe nambika y'ettaka lyo nga bwe lifaanana eyo gye bayita DD plan.
1: Yes,
2: kati abantu abafa abasinga adda DD plan n'agita DD print ti print y'ettaka lyange print kiba tekinafuuka kyapa ne surveyor agenze n'akola ki n'aligula n'akulaga kuti protiyo efanana bweti ne bweti ne bweti na kuwa ka print yako kati au teba plani ebera print kwanga yendo kuita mu process egenze wa district staff surveyor bise mu kadestro processes ezo nefuka planning echapa chikoze chifu signing dwa chifulumye kati chochola ba tunatunulira ebitundu bye echapa nga tugeze mu land transactions wakati tuchali ku foundations nibwo tunagenda mu kugula mataka omuntu biki byaino okwetegereza omuntu biki byaino okugula kwanga lwali tuchayogera ku foundations naye tujja kutuka nga tuadvising abantu abagenda okulima olinga yagala kulima ku ttaka lya acres lukaaga obasuka ya miles 2 obasuka ya miles 3 etake enkula yaalyo ematalinga obetako kubanga dene nnyo naye nga kali awo kali kitango kati atuwa wete ebimotoka byo binene nnyo bina okutaninga yagatuwako factories otekako plants nga tebigenda kutuulako wadde ttaka dene kati buli page eri ku ttaka Unatu tutuse mugule taka buli page nkulu kubango lya tunulira weli akwa natafana iyo nibagenda nibamulaga ko butundu butono nnyo nenga gule kintu kinene kiri muzigizaga kitu okiwulira
1: obachi wambu yidivu
2: aha katwalu wo gundi jojo kufuna ngiri mu triangle nenga to wano wano wali triangle wano oyingirira atowe wandi yagadde kintu ekibute kinene kati buli agule taka Kukulaba wawo itagani, surveyor, wawo itagaloya, omutagano kuga idingo ulu nju. Kusinza kuchogendo kukole lako.
1: Yes,
2: kakati, yupeje semba yu, wanuwa kubako lagu ndizu no final certificates. Final certificates kati, zima zo confirminga, wabunovugazi wu, itaka ulifana na weliti, kati nemu government system, nebakule itamu mu registry. Kati, itaka yu ya gundi. Yagun nenga teri national yalinga decentralized abe Masaka muli eyo abe Gundu muli eyo neka titaka lye Masaka so dikeberera wonna
1: so kati yawo kiri centralized
2: kati siri centralized zili ministries on offices je zili ne te kingana genda wali ku one stop center ku URSB kebera taka lye kapchorwa because but developing the land information systems no zaka waliye wandege ya bulichimuwe chidi kati banobo nabona aba URSB kwa feedinga zisina kugenda Masaka kukola search kujaunga ndagala kukola physical search ku file newe mbanda ya kumanya kuna kufuna search report ne Kampala ino mbikolera yo kasikenze na Masaka kakati nulite chaso bukange echo wanga tubize bikula mpola mpola mpola mpola mpola
1: kansonzi kitisa

0: kukuru kwako.
1: Ye sebo.
0: Sebo, chagenda kalulu sebo. Uyu wanchima munange.
1: Ye sebo.
0: Onzikiri zera, nebaze mama, pame didi sinekamba. Wapuliru omogera kwenyawu. Mwishikoze bulungi, neba investa wakumi bulungi.
1: Ye sebo. Kali, beda bulo nchi, webali nyo kubanga otadeke nkiloza magezi.
2: Hulu wa mugambo, tia wale kutuleza mkulu duwa. Mwono muna singo sekato waka, vinduwa nonsambia, kamba buzeko. Chiamani wafese mukasomo mukamwanyi, wale Florence muna gomba, bantuwe kasada singo kawaba geya. Mwishisa ya gala muna singo sekati.
1: Kali, beda bulo nchi muna singo. Gamba, halo?
3: Mnyoni.
1: Wanji.
3: Mkwa gala nyo luwa marichari.
1: Yes, sebo.
3: Nika wonge temi chairman wa wabuka wabu soro mugomba.
1: Yesibo.
3: Wati chairman iban nonda.
1: Yesibo.
3: Katumile ku nasani ina mongo miti inata jivira kodala.
1: Hmm.
3: Kuru kumami intambi meti ngabira machindi.
1: Yesibo.
3: Asani kari kujina wa chale vurenga. Teka ngeyo umami mzee chimba tunde mputa.
4: Yama uwa ituwe liza. Sengo dini sani kawurengo. Uwa ituweza program uvurungi. Yadala tusina. So kutumila kuwantu wa imama mawange. Leuka jana kakande njala alwe. Kutumila watu zebo na. Awali mitundu ye cheba ndo kabole mwa. Ngamu chivata. Unasingi omu. Kabole mwa kumuhindi. Abomu chamuka. Cheba ndo musenta. Bona. Na wale agala mutevi John. Mbagala nyo. Sengo Dennis wano ku boda boda stage mu Kiyembe.
1: Ikali, bila bulungi, mba tulabira bali mu Kiyembe. Hello.
0: Sebo.
1: Wanji.
0: Mukulamu kizaje mukulu wama.
1: Yes, sebo.
0: Ombuze ko nnyo na yenga mwendi.
1: Presido.
0: Yeye nyine sebo.
1: Ugambo te presido.
0: Omulonde.
1: Omulonde.
0: Sebo mukulamu kizaje.
1: Yes, sebo.
0: Puli dawo omwami.
1: Mm.
0: Ne mukyala Nambozi.
1: Mm.
0: Nayo mukulu agenda zika.
1: Ha! Nga
0: wa mkulu wa makirizo bagana.
1: Hmm.
0: Mungu na kuri la mwawe switch.
1: Hmm.
0: Nsula yu. Nze?
1: Igwe mkumanyi kutu.
0: Nsula ye. Oba uwa. Oba chalochi. Nsula yu.
1: Gote kwa sula yu.
0: Hei yu mkulu. Agenda kuzika. Echo chimu. Echo kubili. Kupuli demu tabani wawo. Pileba neno. Aba manyinti nino dala. Aba tamanyinti liyo mtu wa sulanga talide. Na yenga. Sinti nino tayagala buwagazi. Na inga sinti tayina. Ngane sinti solukumi olomu mondo moche. Taru ina kubanga buotunuli ya Moses ali ya ingira obunyinza nga wache. Nga mwaka kwachina na mumukaka. Nguru hale lomu tabani wa afunye no wa minister. Tamani kwe gamba tamani musenzi. Zintiamu nga yibata niso kwato obunyinza. Kukuki na kubikuwe kwete hivyo ndewa nene kampala mkulu wama. Awa ndeba vidu mirabe njini tebama niku naku ya Uganda. Sebo kamba tu mireko.
1: Yes, sebo.
0: Hivuzo vya ngevili eje vilibite mu.
1: Yes, sebo nenda.
0: Kutoka omkulu wa agenda zika.
1: Yes, sebo.
0: Example ide nambo wa mkunga.
1: Hmm.
0: Omkulu chazi lubinge na mungona kwa hali.
1: Hmm.
0: Akwa gala nyo. Waluo onowe mputa.
1: Mzichimba.
0: Mzee chiyimba.
1: Azokuwele suwa nchia maa.
0: Akaluluaka kute. Akute ground ya jina.
1: Ground ya jina.
0: Mzee chiyimba. Kwa kaliza vino njiwele. Mpwezi mkulu wama ngasina vakumpeo.
1: Yesevo.
0: Nso kokuwe wazamu ina. Abantu abatumbula programu eno.
1: Hmm.
0: Mzee mkulu wama mpita mchivuga hao. Ngona ateze kare diyo. Okay, waluo mzee yao mchiyembe.
1: Hmm.
0: Tinkwa gala nyo. Tafa kuprogramu. Ela wetuka.
1: Ngatikako.
0: Ngasako na ye. Eche unyisa.
1: Hmm.
0: Kwa ulira. Kato wala kumanya nti nwa mwulira.
1: Mwamu ino kumbu ulira.
0: Kuri nganga alugeo lwa Baganda.
1: Hmm.
0: Nti ayagala muka presenter.
5: Ensinga bwe yimiridde. Eyo yebadde program The World Today. Ensinga bwe yimiridde.

www.tugi website ya fe eja kupera ngejao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juza mbi wakusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kupera ngo wegata ku 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula tanaweza abiri mwetando kirizwa kupera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa ensonga zona zibiringa zitambula nga buzino kupera nga zitambula kusaidi eyo bote bote yatambula katiba kabya mizanyo extra ne 22 bet atera na watanaba kupera ngo funa ku mipira gendo aliku kodi oberengo funa mipira kastobe nyiga sta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyiga sta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu uberengo ufuna kumipira genda walikuwe ntubeti uberengo teka mwa kemfisi bubo siba siba na bubu nanyiswa atana weza habiri mwe tanto kilizi wa kuberango siba kusaidia yo kusta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyiga sta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash lisiti yokule mbende muzo na yele tibadi kugambia iyo najibaze kuwa chiro ya tandiki demu odi bisatu mwatanu na njisala paka mu odi china na mutanu chitegeze iri kumite fuga nyokula mango funa kare tibadi kenta de kudoke tigenda waliku entupeti oberengo teka mwa kemfisi lisiti ya jigove ya ordinary eliken pire satu jikola odi chikumi nsavu ezo lisiti biri leti badi ne ordinary wachiri jaki funa kemu uberengo jiteka mwaka senti kasito uberengo sibisa pufuna njizwa nguweza vili mweta no kuta gulu tuberenga tube pira mpola mpola kodi kwa ino kuberengo ita erista bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu ubo ita uja kunyiga sta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu paki jizendola zona kwe ziri vya ipi kwe iri echibimba kwe chiri na katambla kwe kari sibisa pufuna njizwa atanaweza vili mweta anu tukirizwa kubera ngo siba mumbereyo akati nga tweyongera iyo gwena ali mukubera ngo uliza Radio Sapiencia club ya Arsenal kakati labika egenzo kitunula mungi erise bijanja alentiso manyi Arsenal bade bachadeddereza nga beta agomusambi aitwa Morgan Rogers bananyini center ba Chelsea ne bagamba gwe ochali awo uliza bijanja alompiso ne bajene bamkuwakula ne bamtuwala kakati bagenze no kiraba nga nomusambi aitwa Bruno Gumaresh omusambi wa timu ya Newcastle defensive midfielder naye bali mu PM olera ku miaka 28 ekyobukulu jaina Arsenal bagenze okulaba nga ebintu abitwala mu sole sole ne bagamba kakati ketubere serious ate tana gamba banai tunalaba noyo bamutute tebuligo tunasonga ko gobatwala tuberenga fa basagulira manyi Pep Guardiola oyo yabira ko kumumbera natandiko kwagala okuyombanga abatende sabamu ndo mbu okusinza ku yembu bali ba engeri jali mutende suwa manyinga as sportinga nyaba sambi kati waliwo ma club za gamwa agaswamanga Pep Guardiola ngo musambi gwasonga ko nga bamubukira kati Guardiola abachala muzabwati bunga bungira mwaka senti ngo musambi bamutwala mbolo kuba ye Pep Guardiola engeri jali mutendesi aina erisi eri scouting wa abasambi abalungi kati mbwa maklabu za manene agamu katandika ngo okuswama kati ne Arsenal irabika etandiso kizula nti gwensonga ku musambi olwo klabu ezitaina ba scouts balungi doza bagamba olaba Arsenal esonze kuoyu kati feke tuongere mwaka sede nga bamubukira nga Chelsea we yakoze ku Morgan Rogers kati ne Guardiola kyamuyombyanga naye ate Guardiola yatomeza koko timu ya Manchester United kumusambi aitwa Freddy. Simanyo bamujukira Freddy ku timu ya Manchester United. Guardiola yalega na lemera ku Freddy okubira nga moja ku timu ya Shakhtar Donetsk mu kwangira ya Ukraine. Kati Man U yalaba Pep Guardiola asonza lemete ku. Nereto musimbi okutaganika. Shakhtar ne kyusoru tambi ne guza Man U. Ne Freddy akapira ke yakuba ku Man U kali ne wakati ko mwana omutaka etika. Nikagana. Ero kukakana nga achitade kutimia Manchester United. Guardiola tiyakomo huku. Natomezera Manchester United kukomia wa Ronaldo. Wanga jukira. Pep Guardiola yali alemete konga yagala kubera nga leta Cristiano Ronaldo. Ulalaba timu ya Manchester United ingeze. Yena ajama umuka. Ronaldo ulajia kutimia Manchester United ya watamangu la butabanguzi.

0: eroka kananga abudde obubinyu kati Guardiola ndoza yatandika okusula yako jinja mu kisakala be asula yo nabatomeza ye nasonga ku mulalango yo sigwa batetaaga mwe mugenda nga mupapa ne mutumira kati ne Arsene erabika engeri gye yayongeddemu komu scouting team yayo ne backroom staff yayo ama clubs agamu galabika gaswa amani gagamba Arsene asonga kwaliwa Hasi nebe chali yawe era muza la muza boti bala muza baleta bolesi musimbi mujikapu ngaba kwasa club ngo musambi bamutwala kati Arsene gambi ebyo tubivuddemu kakati batani sentence ganyeza omugundu ne club ya Newcastle okubera nga watu alo musambi aitwa Bruno Guimarães miaka 28 jobu kulu munansi gwangeria Brazil yabadde ku team ya gwangeria Brazil bwabadde nga basamba mumpaka ezechikope echa mawanga agensi yonna omanyi Guimarães ono kyensinga okubera nga mutegeerako yomu kuwasambi abo abatone nnyo abogere nnimi eziwerako omusambi yaitibwa Bruno Guimarães asobola okubeera nga ayogera olulimi oluportigo asobola okubeera nga ayogera French asobola okwogera olungereza then asobola n'okwogera oluspana oba oluspanish si basambi bangi gw'osobola okusanga nga asobola okwogera ennimi ennyingi bwezityo abasinga babeera boogera ennimi nga bbiri oba sitatu naye ono Bruno Guimarães ayogera eziwera so kitegeeza bw'anajja ku ttiimu ya Arsenal tajja kubona abona nnyo na basambi banne Arsenal balabika nga bagenda kuteeka akasente akataganika ku meza eri ttiimu ya Newcastle kumpi obukadde nga 7.5 ensimbi eza pound babere nga bafuna defensive midfield oyo omanyi Arsenal season egenzo okukomekkerezebwa nga bazubi mendi bano zubi mendi nga eddiba liringa erigenda likalira wadde nga yajja ali bulungi kati ateta agamba bwe kiba nti twali gumi te campaign ewedde tulina kulekawo kyanya ennamba erabikanga yali eyegayega tuyina okubeera nga tugiteekamu omusambi ali kumite tusobole okubeera nga tuvuganya obulungi n'okubeera nga bavuganya ku bikopo so omwagizi wa ttiimu ya Arsenal kaakati bali serious bagambye tukooye okubeera nga ffe tusongako obusonzi bananyini center balina ebisawo watambula nabyo mu kkubo bo olujja kasita balaba nga Arsenal eri mukulamuzalamuza basasula busasuzi Arsenal ebikooye kaakati bagambye kebasooke baleeteyo omusambi engeri gye bamalirizza omusambi ayitibwa Christos Zoris gwe bajje ku ttiimu ya Club Brugge wali mu gwangeria Belgium munansi w'eggwangeria Greece bagala nakubeera nga baleeta omusambi ayitibwa Bruno Guimarães musambi munansi w'eggwangeria Brazil nga bamujja ku ttiimu ya Newcastle abeere nga ajja abakubira eddiba kale nga tumaliriza atanafuna mipiira bannange mbagambye nnyo lisiiti ezessatu ekibimba nakibagambye okuva ekiro ekyo kyogi ekiri kyasuzeeyo nkugambye entaddeyo emipiira ebiri ku leeti baadi gikola oli 8-5 mipiira egyo giri ebiri natandise eri odi 3-5 nengenda nga ngikechula mpaka ku odi 8-5 mipiira ebiri ku odi kale kuliko emipiira esatu ova 2 n'amaliri ga mulundi gumu gikola odi 17-5 genda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira egyo genda oli 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana wesa 2-5 tokkiriziba kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 2:17:6 bisatu munya hash ubo ita uja kunyiga sita 2:17:6 bisatu munya hash leti badi eyo ne ordinary ko search bimba kwe kasito kwa take mfisi no balance ngate ne boteka mu 10-10 no gamba kale ko tegerawo gwino ulatta no teka mu akasa ko no gamba oba mwana wa rubia wa boda rubianza kabaya city ngoda yo ku main ngo ubianza gwingu usirika ngo teka mu akasa ngoda yo yiri baba customer mpola mpola gendo giroti ngo tunayo bosanga kase green ngo chikubi nolecho kendo jeo city ezo gendo ali 22 beto berengo teka mwa ke MVC VIP ku eri kutoka tina katambula ku ekali sibisa buvunanyizwa atana weza 2-5 tokirizi bakubera ngo siba nyigasta 2:17:6 bisatu munya hash wopo itoja kunyigasta 2:17:6 munya hash tuwebere kusita 2:17:6 munya hash yenze pade siruma gombo bebezi tujja kudingana wali ekiro mukaga paka musanvu kankuagalize akaungeza akalunji weraba
1: Atuke kabadde katimba kebye misanyo extra mutukusunsulire ebye misanyo byonna akatimba kebye misanyo extra kakutuusibwako 22bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 twesuze sawe ndala time check esawa ewezemu eyaka ungezi time check kutusi wako bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku hatengu sabulo kuja yaka sentika chisera chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemu mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app tuenda mnyaka tunyaka

0: que mama, vai com o vestido fundo.
1: Tienda mwenye katanyezi nye fama Radio Sapiencia, inkluze ya magizi. Mkwa nitiza nyuguena, awulitiza Radio Sapiencia, ila omugoberezi wafo, mwagizi wafe, na dala mwenteka teka za fezi nozo na ezitambula. Uluwa lero na kuruwa kubiri, uliruwa kubiri yochimanyi, tuba tutambula ni programu ya fe, amateka mmakano kufumbo, tutu nulire bisomoza, atine bie biyamba amaka. Amagezi chige tuinzo kusala, kulaba antibio nabiterera, tutambula ni banafa ba Holy Cross Family Ministries, ekitongole ekyeklezia, ekivunaanyizibwa ku maka, ekitutu nulira amaka. Kusangibwa wana ensambu mbya, kuhanilani gardens, weiranga wetu sinzi ira, okulaba antitukolachi, nga tutunulira ebinayamba amaka okugenda maaso ate tukubiriza nnyo n'okukkaatiriza ensonga y'essaala mu maka. Essaala mu maka naddala sapuleya nyaffe biikira Maria eyo tugissaako nnyo essira kubanga nyaffe biikira Maria mukulu nnyo mu kutambula kw'ekereziya nyaffe. So bwe tutunulira ensonga omwezi guno gw'omusanvu omwezi kugenda kuggwako bannange ate twebaza Katonda ebirungi byatuweereddemu bibadde bingi nnyo tufuniddemu abasaserdoti mu masaza agatali gamu tujjukira nti Soroti ne tujjukira Kasese ne tujjukira saza kyeddala awo eryatuwadde abasaserdoti Lugazi agenda tuwa so n'amasaza amalala naye ate tuzana programu yaffe teekateeka y'abajjajja n'abakadde omulamwa gwe tutambulirako kubanga kitaffe Papa yagutuwa nti buli mwezi ogw'omusanvu tutunuulira ogw'omulamwa kubanga tuba tutunuulira olwabiri mu omukaaga mwezi ogw'omusanvu olw'abajjajjaffe Yowakimu ne Anna abazaala nyaffe biikira Maria kati ng'abo terunnatuuka obanga tulusemberedde kiki kye tuyinza okuteekawo ekyenjawulo kwe kujjukira bajjajja bwe bagwa mu kiti ekimu. Olwaleero kye tutunuulidde nga tutambula mu pulogulaamu eno etutuusibwako bannaffe aba Holy Cross Family Ministries. Nze Ssebulime Gideon Peter, bannange abagenyi baatuuse dda, bensaba batubuuzeeko ate tufune n'essaala, tutandike n'essaala nga tebanneeyanjula, tutandike n'essaala. Tulina essaala y'abajjajja n'abakadde gye baatuwa, kitaffe Papa gye yatuwa, eyo tutambula nayo.
2: Linnya ya Pati, linnya lya Mwana, linnya lya Mwoyo Mutuukirivu.
3: Amiina.
2: Nkwebaza, Ayi Mukama, olw'omukisa
4: gw'obuwangaazi, kubanga abo abaddukira gy'oli
2: obawa ne babala ebibala. Nsonyiwa, Ayi Mukama, olw'okutebuka n'okwerimba, naye tondekerera ng'amaanyi gange gakendedde. Njigiriza okutunuulira n'essuubi olw'obulamu obw'omumaaso bw'ompa.
4: Olw'obutume bw'onkwasa nsobole okuyimba amatendo go obutamala. Nfuula omukozi omwegendereza ow'ebyo by'oyagala
2: bikyukire
4: ddala.
2: Bazzukulu bange mbakuume n'okwagala era n'abato bonna abanoonya
4: okwekweka mu ggwe.
2: Ayi Mukama, kuuma Papa era ekereziya wo omuwe okujja ensi mu kiwuubaalo. Tukulembere tutambulirenga mu kkubo ery'eddembe.
1: Amiina.
5: Linnya lya Pati, linnya
1: lya Mwana, linnya lya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kale bwetyo bwe tutandise n'essaala yaffe ey'abajjajja n'abakadde eyatuweebwa kitaffe Papa. Kaakati bannange baani abali wano?
5: Nze Aneti Seruma Katende, ng'ava mu kitongole eky'Abasamaliya abalungi mu ofiisi yaffe ku ssaza e Lubaga.
1: Okay.
4: Balamusizaako mwenna abali ku leediyo eno 94 katonnyezennya Radio Sapiensa. Zebeti Miro, muzzukulu wa Gabunga, ndi mu kitongole eky'Abasamaliya ekya dayosiisi, naye ng'emirimu gyange egy'Obusamaliya Njikolera mu parish ya St. Andrea Kagwa Kigowa.
1: Kigowa, ewa Father Rugobe.
4: John Peter Rugobe, Father Godfrey Karule, Father Dr. Nicholas Chiruma, banga banzara banyonyi nyange.
1: Fetu kuzala? Okakasa?
4: Aye nange nayo mwana wako ja isibuli.
1: Wata siyo makozi ya kulila education commission kusaza. Okay. Kali, tuwe ya nsanyo. Sebu mukama wangu, mukuru.
3: Tantu wale umukisa guno. Okubala musako mwena. Habari kumukupu guno. Wache inda mwenye katonyeze na Radio Sapienza. Erinye eriange. Chinene Paul. Muzukuru wandu kwa Katende. Habe mamba. Beba nyonsa. Irane yanziza. Omukisa guno ogumpereddwa okubaako wano ku Radio Sapienza, okubaako obubaka bwe mbatuusaako olunaku olwaleero.
1: Okay, tweyanziza. Tweyanziza. Abo be bannaffe nno bwe tuli nabo bwe tugenda okutambula nabo mu pulogulaamu eya leero. Tutunuulira bajjajja n'abakadde. Ntandikidde wa? Ntandikire wuwo, omwami Kinene. Otubuulire. Obuvunaanyizibwa bwo ng'omuvubuka, obukulu bwo ng'omuvubuka, eri naye lwaki tetusoose ne tumanya jjajja y'ani? Jjajja y'ani? Tandikire eno ewa mukyala Katende, atubuulire jjajja y'ani? Y'aliwa n'omukadde y'aliwa?
5: Neeyanzisa omukisa guno, bajjajja ba mirundi mingi. Waliwo bajjajja abatuzaalira abazadde baffe. Ne wabaawo bajjajja kubanga abantu abakuze mu byonna gye tubeera babeera bajjajja baffe. Era tubassaamu ekitiibwa eky'obwajjajja. Waliwo bajjajja mikwano gy'abajjajjaffe bye baatulaga nabo nga baafuuka ba Luganda. So jjajja beba abantu abakulu. Abobeera nabo oba abakuzaalira abazadde bo abakulungamya ne bobeera nabo byonna gy'obeera
1: ate abakuze mu myaka kaakati bajjajja n'abakadde bano ate abakadde jjajja tubadde ku bakadde tubadde ku
5: bajjajja
1: kati ate abakadde.
5: Enjawulo eri wakati w'abajjajja n'abakadde kyembadde sijje bulungi nti bajjajja oluusi ate bayinza okubeera abato. Omuntu yenna ng'alina omwana we nga yazaala omwana ne bw'aba ng'alina emyaka 3 ne bw'aba ng'alina emyaka 2 baatugamba nti mu nsi yonna jjajja asinga obuto wa myaka 27. So oyo abeera jjajja kuba omwana we yazaala ki? Omwana. Naye kati abantu abakuze be abakadde era tubalaba oli omuntu asusse emyaka oba 6-5 oba 7 abeera mukadde. Naye kati olunaku lw'abajjajja
1: n'abakadde batambulira wamu. Obukulu bwa muvubuka eri jjajja oba omukadde. Mwami Kinene.
3: Obukulu bwa muvubuka eri jjajja oba omukadde bwe buno wammanga. Tibajjajja oba abakadde tubayigirako bingi. Batuyamba mu mbeera zaffe ez'okutambuza obulamu mu biseera eby'omu maaso. Tubayigirako obugumiikiriza. Mu kino nga tutambula mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, batulambika tuleme okuyaayaanira ebyamangu, wabula tubeere bagumiikiriza nga tukola emirimu egitali gimu. Teyo byonna bye tuyaayaanira eby'omu maaso nga tuyita mu bugumiikiriza tuba tujja sobola obituukako. Era batuyamba ottukuza mu mpisa ennungi era eziweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Mu mpisa ezo nga batuyambako ottuyigiriza essaala, okuva maka gye tuwangaalira nga batuyambako okumanya okwogera obulungi n'abantu mu maka gye tuva ne gye tutambulira nga batuyambako okubeera abawulize eri abatusingako era nga bajjajjaabo bongera otulambika mu bulamu obw'ensi nti tubeere bavumu nga twenyigira mu bintu ebitali bimu ng'ebifo eby'obukulembeze mu ekyo bongera okututendeka mu bukulembeze nga tuviira ddala mu maka era ekyo ne kitusobozesa okubeera abakulembeze abalungi mu ekereziya ne mu ggwanga okutwaliza awamu bajjajja batuyigiriza okuba abakozi nazzi kuno nga bajjajja okuva eyo mu maka gye tubeera batulambika omuntu bw'akola emirimu egitali gimu batusalira emmimbi awo we balabira omwana
1: anaaba omukozi
3: ng'anywedde mu banne akendo era ne batwongera otulaga nti owabaawo ebisolo awaka asinze okuteekayo obuvunaanyizibwa okwenyigira mulimu ogwo ogw'okulunda bamuwa ekisolo ku ebyo ebirundibwa awaka ne kiraga abalala nti gy'okoma okubeera omujjumbize mu kintu okifunamu era nga bajjajja abo bongera okutulaga nti obulamu obw'omu maaso si buzibu wabula bwanguyira oyo abwanguyidde nga mu mbeera eyo batulaga nti omuntu olina okukola n'amaanyi go gonna okulaba ng'otuuka ku ekyo ky'oyaayaanira ate ne bongera otulaga nti ensi gye tufuula nti nzibu era eyanguyira oyo ajanguyidde nti nga tukolegana n'abantu abatali bamu tweyise bulungi gye bali kubanga bajja sobola otutuusa ku birungi ebyo bye tusuubira okutuukako era bajjajja abo bongera okutulaga nti nazzi kuno omuntu akusinga mu myaka omuwa ekitiibwa yadde nga takuzaala era nga batulaga nti mu abo bangi be tuzze tutambuliramu nga bafuuse ab'enganda olw'ebika olw'omukwano oguliwo enkolegana gye twasangawo eri abakulu n'abakulu era ne bongera okutulaga nti buli ky'obeera okola kulembezanga nnyo Katonda mu ebyo byonna by'okola oba okulembeza Katonda buli kimu kisoboka kuba ye byonna yagaba ebirungi ate yagaba ebyo byonna ebifuula omuntu okubeera nga yeegombesa mu ekyo nno emigaso gy'abajjajja era siyinza kugirombojja ne ngimalayo gyo mingi okusinziira ku bye baba bayisemu mu bulamu bwabwe okutuuka we baba bali era awo wensabira mpe ne munnange omukisa
1: nga tonnamu tugenda kusooka tumbe
6: leero ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi ogw'omusanvu nyaffe ekereziya atuwa Lawrence owe Brindisi omutuukirivu Lawrence yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1559 mu Brindisi ekisangibwa mu bwakabaka bwa Naples mu ggwanga lya Italy bazadde be ye William Russell ne Elizabeth Masella Lawrence yabatizibwa nga Julius Caesar era yabangulwa ekibiina ky'abafransiskano mu Brindisi Grindis oluvannyuma n'abangulibwa mu Venice. Lawrence Ono yegatta ku kibiina kyaba Capuchin Franciscan nga muvubuka era mu kibiina kino mwe yafunira erinnya lya Lawrence. Lawrence yali mumanyi wa nnimi ez'enjawulo okuli Olulatini, Olugiriki, Olugirimaani, Oluspanishi, Olufalansa, Olwebulaniya n'Oluyitale ekyamusobozesa okusoma Bayibuli mu lulimi lwe yawandiikibwamu olwasookera ddala. Lawrence yali muyigiriza era omugezi ddala nga mubaka amanyi ebyeddiini. Lawrence Ono yaweereza ng'omubuulizi era omukulembeze w'ebyomwoyo mu magye amakatoliki aga Hungary gagalwanisa Ottoman mu mwaka gwa 1611 era kino kyakolebwa nga Lawrence akutte omusaalaba. Lawrence yawandiika ebiwandiiko ebiwerako nga biyigiriza n'endagaano z'eddiini okulwanisa okutumbula Obukristaayo. Lawrence yafa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1619 ku myaka 6 ng'obukoowu bwe yafuna ku lugendo ng'agenda Lisbon, Portugal mu biseera by'omusana omungi ng'agenda okusisinkana Kabaka Filipo VI ku lw'abantu ba Naples. Papa Leo XIII yamulangirira mu batuukirivu mu mwaka gwa 1881 ate mu mwaka gwa 1959 Papa Yohana XXIII n'amulangirira ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Lawrence omutuukirivu yawolereza Brindisi, Yitale era tumwekwata nnyo nga twagala emirembe n'okusoma. Lawrence omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
7: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babunga mu Trading Center, ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary, tusobola okulibuusa maaso. Lirimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching. Era nga kati bakungula abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga. Okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary. Balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 7724731 noti 9 oba ku noti 7574781
8: noti. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion and Design.
9: Tukubira ku 0 7 7 2 ana mu 9 abiri mu 5 asatu mu 7.
10: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
11: Hello, testing microphone. Wow! Unaonye dumu yogero bulungi binakuwesa ekitiibwa ku mukolo. Jangwano Radio Sapientia Ensambia, ekyekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, n'ebirala. Okukusobu tebe, ne tents.
7: Tukubire ku noti 7 5 8, noti emu, 7 14.
12: Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama, Radio Sapientia, enkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizanyo.
1: Kale, njagala oba kulisaayo. Kati nga tukomyewo, bingi nnyo bye tutegedde. Bajjajja bye bayamba abavubuka omusingi gwe basigamu ebirungi oba oliawo n'ebisoomooza bibaayo naye ate abavubuka ffe oluusi bwe tufuna ekirungi tetujjukira byemabega akati awo we twagala tutunule tulabe ate abavubuka basudde batya obuvunaanyizibwa bwabwe biki bye bandikoze naye ate ne batabikola eri bajjajja
4: tweyansege tukyagenda mu maaso webalinnyo webalira eddala gwena agenda mu maaso n'okuba nga otuwuliriza Radio Sapientia. Bingi abavubuka ensangi zino ebituleetedde naddala ffe abazzukulu okwerabira bajjajja baffe eranga wamanga narowozeza nti byebimu ku bino na wali ojja kukkiriziganya nange oba nawe osobola okuba ng'oteekawo ekikyo ekirala. Okusookera ddala bajjajja abamu tebaagala bazzukulu, ekyo gye kiri. Osanga jjajja nga tayagala bazzukulu, ng'ayagala kubeera oba ye yekka nga bw'aliwaawo ewakaawe nga muli akitwala nti abazzukulu bamumalako emirembe ngeri gy'abeera ng'akaddiye. Ayagala kubeera mbiseera bye yeewummulidde kati dda ku mwana eno n'eno n'eno n'eno, oboolyawo ne basanga abamu nga baagala kubeera bokka. Ekirala obuyivu obuyitiridde eri ffe abavubuka.
1: Vubuka bwe tusoma munnange oluzungu ne luyitirira yajja oba tokyayagala kumanya abo tebabitegeera.
4: Abavubuka tulowooza nti tubanguddwa nnyo,
1: tuli mu dot com
4: ate bajjajja bakyali mu mbeera eri kati ano tewe nagende wanzeeyi kunzizambi nokunzizambiri kati obwivu obuyitiridde mbutuleetedde ffe abazzukulu okuba nga twerabira bajjajja baffe. Era mu mbeera eno obulaba obuyivu obuyitiridde nga bulimu n'embeera ya tekinologi, tekinologi ono ekisooka yanguya ebintu, ebintu byonna byanguwa bitambula bulungi ku tekinologi, naye ne tulowooza nti bye bitutwala mu maaso ne twerabira bajjajja baffe. Kati tulowooza bajjajja tebakyamanyina biri ku mulembe. Kati jjajja ogende mu kyalo ogenzeyo n'akasimuko onoonyeza neetiwaaka ebuza waliwo bizinesi ezikuyitako, olaba ndowooza tekinologi ekyaleeta. Kati ebyonna sigino yakunoonya obudde bwe tumala nga tuli ku mitimbagano ku masimu gaffe ne kituleetera okubeera nga bajjajja tubeerabidde. Olowooza ebiseera byona amala eyo ekyogenda okulaba nga ngamba niyina edda. Ekirala bajjajja abamu tutya okutusabiriza nga ffe abavubuka kyokka ne twerabira nti bajjajja baakola kyonna okubeezaawo bakadde baffe naffe mwe twava. Sinakindi naffe ffennyini okuba nga tulina bye tufuna okuva eri bajjajja. Kati bajjajja abamu nti olw'okuba bambi akusaba mu mbeera ng'abatakiina akyegomba omuwe. Kati gwe nogaa jjajja oyo ayitiridde okunsabiriza sijja kugenda, omukadde oyo asaba bannange sijja kugendayo. Ogenda okulaba nga kikuleetedde bajjajja okuba nga tukola ki, okuba nga tubasuuliridde. Ekirala bajjajja abamu bakambwe nnyo mu mbeera eno nti abavubuka abamu naffe tulina bye twagala, oba oluusi jjajja omulabiriza obba ekyapa, olaba ekyapa gye kiri okitwale eky'ekibanja kya jjajja. Kati jjajja n'abeera ng'aliwo atyo bwe mugendayo abavubuka ng'alina embeera eyo gy'abalaga naye nga ya security
1: bimutwalako.
4: Kati awo nagamba jjajja oyo mukambwe sijja kugendayo, naye bambi ng'olaba obukambwe bwe bwina ensonga lwaki mukambwe. Naye ffe ekyo ne tutakirowoozaako kituleetera embeera eyo ey'okuba nga tubeerabira nga tubasuulirira nnyo.
1: So abavubuka okusuulirira bajjajja tekiri kuba nti bajjajja be bavaako obuzibu bwonna, naye naffe oluusi neeyisa
4: yaffe
1: etuleetera okusuulirira bajjajja so we twandibeereddewo
4: nnyo. Bw'otunuulira ensonga eno olaba ng'eri ku sayidi zonna nga bwe mpadde ensonga tulina ensonga lwaki tusuuliridde bajjajja ze tulowooza nti ntuufu, ate neewalala otunuulira nga ne bajjajja nabo balina ensonga lwaki baleetedde abazzukulu okuba nga babasuulirira.
1: Bwe tugende wa mukyala Katende twebuuza kiki ekyo ky'oyinza okugamba nti bajjajja we batali gaapu nnene nnyo oba ebbanga ddene nnyo newankubadde baleese ebyokulabirako kino nakiri ne kino nakiri nti naye bajjajja bwe baba tebaliiwo era wo tusigala tulina ekibanja.
5: Neeyanziza nnyo n'abampuliriza. Bajjajja bano kintu kya muwendo nnyo mu famire yaffe. Omuntu atalina jjajja ndowooza akitegeera bulungi. Bajjajja ekisookera ddala bwe batumanyisa gye tuva. Bajajja bano fwena kyovula batubeera basanyu byonna agamba ndi muzzukulu nga nze ndi muzzukulu wa John Kinobe erungu busujju kyogera n'amaanyi
1: owulira n'essanyu okyenyumirizaamu
5: kubanga jajja wange yaliyo ate yali omuntu omulungi alabirwako so kimpa gyenva emirandira gye tuva. Ekyokubiri, bajajja bano batuwa amagezi bakikoonyeeko be batuwa amagezi kubanga baabiraba dda
1: gye tulimu gye baayita
5: oba otagala n'ensonga ng'ogamba kino kinnemeredde kino tekisoboka n'abazadde baffe bennyini nga babawa ensonga nga baawa ensonga ez'okulemererwa naye buli omu ne baluŋŋamya buli omu nti kino kisoboka kikwate empola lindako ekyo kiveeko tekijja kukola n'obeera ng'ebimu bikwanguyira kubanga bajjajja bakola ki
1: webali okuwa amagezi.
5: Ekirala bajjajja baffe bano bayamba nnyo ffe abazzukulu tuyinza okuba tetukiraba naye bayamba nnyo abazadde baffe okutuyimirizaawo bazadde baffe bwe baba nga bakola nnyo emirimu nga gibatwala ng'abaana babaweerezebwa abajjajja muluumula basobole okufuna family life eyo gye babadde tebajja kufuna wano ng'omuzadde ali mu kukola ki mu kukeera kugenda kukola. So ebyo byonna mirimu gy'abajjajja ate n'okwongera okutusomesa nti bino bye tubalabamu ebirungi bwe tubitwala mu maaso naffe tujja kukola bulungi kugeza empisa ezo ze baayogeddeko ennungi essaala
1: otuusa ku ssaala awo ssaala ku bajjajja awo kiri kitya
5: bajjajja be bamu ku basobolera ddala okutuyamba okunywerera mu ddiini yaffe n'okulaba nti n'essaala tuzitegeera era tutegeera lwaki tuli mu ddiini yaffe naddala eno ey'obukatoliki be bajja okutuyamba basome naffe ekisinde olw'eggulo
1: nekumakya
5: musappule bajja kutuyamba okuzisoma n'okuzikwata kubanga abazadde baffe leero lwasoma sappule enkya ekisinde n'asobola okukisoma olw'obudde bwe batalina buki bulungi so bajjajja bano mu kunnyikiza essaala n'okunnyikiza eddiini bankizo nnyo okulaba nti nno eddiini eno tuginnyikiramu tugitegeera tugitambuliramu ate neebeera ng'etulungamya obulamu bwaffe bwonna nga tuli banywevu mu yo okusinga oluusi lwetwandibadde nga tufune eya kinnyika ggobe ne tutatereera bulungi ne tutagalatagala.
1: So bajjajja bankizo nnyo mu kukkiriza kwaffe mu kunyweza ekereziya okugenda mu maaso anti tukimanyi nti ekereziya atandikira mu maka y'ekereziya asooka ate awo ne tugenda nga tulinnya bajjajja bwe batali waliwo kyetusubwa eky'amaanyi. Wali obaddeko ewa jjajja?
4: Yekojja.
1: Jjajja wamusangamu ki naddala ku bikwatagana ku ssaala ye ate ku birungi bajjajja bye batuwa? Jjajja nze nabayirako ne jjajjange naye enkoko ajagaliza nze akalungi konna kaafuna asooka kwagala nze ndyeko. Simanyi oba nze ebyo byali byange nzekka oba kyali waffe ffeka oba n'abalala bakigabanako bwe batyo.
4: Ndowooza bajjajja bonna baali bwe batyo. Nafuna omukisa nabeera ku bajjajja bombi. Nabeerako ku jjajja azaala taata naye yafa dda Mukama mwekyomula eky'emirembe omukadde Namuli Saala e Mazinga. Ne mbeerako ne jjajja azaala maama naye naye yafa Mukama mwekyomula eky'emirembe. Naye ku nsonga ye Saala kati natuuka nga ne wa jjajja tetwagala ebifo ena abazzukulu nga bwe biba biseera bya ssappule olw'eggulugulaawo musoma ssappule ne mugikuba wali ne mugattako
1: n'ekisinde
4: kati ng'enjala ebaluma we mwayuya kati jjajja musoma agamba lwaki totereera nakona mirembe Maria ojudde neema olina azanya bwetereera gyemukoma okuzanya
1: Yesa pulo kwa yongi ya yuwa.
13: Choke no mga yuwa. Njari baruma. Nenga chali chirunji kubanga nejevuli eno. Mulimu sale zimu zena tegerele wajajja. Zena kwatile wajajja. Nebanga azimani. Nga neno jinali. Jetuwa itanga tuba angurwa. Nga tewazisoma ako tewazimanya. Na ejajja. Toso temuli ya mbele nga temusomye sala. Kumachia wa mtegerele anti obudde bukedde. Jaja jana akonkona kubuli ruji to na damuru kubona uli mulinyali ya party esale yokuzukuka nga buli muntu ojja kusoma esala necha atuyamba kubanga misere ebyo fena abayita mu mikono jajja twaso esala twazimanya buli kimu titwagenda n'okutuuka abasomesa gye bayina tubangulira nti oba kusoma mujiji oba ki nga esale zisokerwako zonna tuzimanyi kale olaba nti baali balungi n'ekirala ewa jjajja era ku kyeddiini nga olw'essande bwe mugenda ku kyaki ne mukomawo nga jjajja agamba leero ani asonyi nga mugamba musomesa gundi kubanga obudde obwo twabiranga ku kisomesa nga paliso eri wala kati ng'agamba leero bayigiriza ki kati oluusi wabadde ozanya bwe bakwatira yabadde ataddeyo omwoyo ate olw'essande mumanyi lwe lubeera olw'enjawulo lwe mufumba kakyere kati nga bakwasizaawo bweba abadde ozanya nga bagamba omuceere tojja gukombako
1: nayeate
13: gwalwassande kati nga nze nayigayo kimu kati nga olina kuŋŋamba batowooza kuteeyo kiŋŋamba bagambye olifaddi olifiira wa olifaaki nejo gyeyagenda okungwamu nga ba buli sande kiŋŋamba nakaneya buli sande bayigirizayo ekyo kyokka naye kati bwe twakula twakitegeera nti kyalibanga kituyambako n'oba ng'omanyi ng'obeera attentive n'omanya essomo erisooka livudde muno bw'okomawo ng'olina ky'onaatandikirako n'embeera ey'okutulera baatulera bulungi obadde ogamba nga gwe wewaako ekyokulabirako naye tekyali wammwe wokka naffe kyaliyo jjajja ng'agenda n'aleeta ekikajjo mu lusuku fenna n'atutemera bw'atutemera n'atuwa ebbanga lye twamalayo twabanga tugenze mu luwummula nga naawe osimba ekikajjo ekikyo naye bwe kituuka ng'ogenda kukimenyako ng'olina kusooka n'ogenda ate
1: n'omusaba
13: jjajja ate ng'omusaba ekikyo ekyo wasimba naye nga ky'omusabako n'akuwa olukusa n'okimenya n'okireeta n'otemaatema omuntu n'omuwa
1: kiki kye tuyigiramu awo
13: tuyigiramu embeera ey'okugaba empisa ey'okugaba obutabeera mukodo kuba jjajja yakuwanga n'ekyokulya bwe twabeeranga ku lujjuliro twatulanga wansi ku lujjuliro jjajja nga akoza bulungi nnyo ettooke n'alikuwa jjajja omwami yatudde ali ku mmeza naga kino kya mukyala kati twayagalanga nnyo nga jjajja omwami akuyita mukyala nga nokaayana tukaayana kyokka jjajja mwami ate n'oli ogambye mukyala unagamba nna muli bakyala bange jjajja omukyala nga abalenzi abayita baami be naye twayagalanga nnyo embeera eyo nti mwabeerangamu empisa ennungi eyo ey'okugaba ate n'ey'obuwulize n'obwetuwaze kubanga okuddiza bwe baakuwanga n'olya nga ne jjajja agamba nange ntaako oba abadde atambudde n'aleeta ekyokulya oba mwokyeza kasooli mwenna n'aba wakati n'agamba nange mpaako kati gwe n'ogaana okumuwa gagala kimpi n'akikugjako n'agamba onajja kuba mukodo naye nga kyabanga kirungi
1: kuyigiriza
13: omwana empisa ndowooza ebyo tuyinza okugamba nti education etandikira awaka
1: enjigiriza bitandikira awaka butelefu nkuluza y'amagezi nsomozi kino ebyemizannyo 9-4-4-FAMMA tuline ku www.radiosapiensa.com abo abali mu diaspora musobola okutugoberera ku mitimbagano gyaffe YouTube, Facebook n'ebirala tukomawo mu kitundu ekisembayo.

0: Lugazi. Baniza nyumu kanyumiro kano akokuwe kula akulanya. Bwetuba tutandika business ate kimutagala kuwulira. Sosanga ku mutima nti business osobola okukola loss. Buli lw'osoosa ku mutima nti loss esobola okujja, toyina gw'ogenda kwawukana naye. Naye kibi nnyo okwawukana n'omuntu ng'oyawukanye n'omuntu lwa business. Bwe mba mu Uganda, Uganda eno nfunda. Gw'oyawukanye naye leero ate oyinza omusanga wali awaddako. Ate omuntu gw'oyawukanye naye leero ate nkyayinza okuleeta business ng'ogenda kufuna kawumbi. Oba ogenda kufuna sente ezeegasa. Oba ogenda kwongerako ku business gy'olina. N'olwekyo toyawukana na muntu lwa sente. Buli lw'oyawukana n'omuntu olw'essente, kitegeeza toyina business yonna ya muntu yenna gw'ogenda kukolagana naye. Muleme okusoosa sente buli bantu bonna be mukolagana nabo. Sente zijja bbale mu kukuuma. Kiriza nti osobola okukolagana n'omuntu ku lw'amagezi. Osobola okukolagana n'omuntu ku lw'obuyiiya. Osobola okukolagana n'omuntu ku lw'obwetowaze. Oyinza okukolagana n'omuntu olw'okuba alumirirwa. Ne tokolagana na muntu ng'ogamba nti lazima nze nkolagana n'egundi kuba ayina ssente. Enkya bw'ataabe nazo, ng'enkolagana egwawo. Era ebiseera ebisinga abantu ekisinza obbalemesa n'ensi okugijyamu kulowooza nti buli gwe ky'okola balina okukusasula. Kiriza okole ekintu nga kibagenda okukusasulamu kusiima oba ssaala.
1: Ako kitaba kya Katumba. Omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O level nga tugoberera New Curriculum. Kusanaba elevo. Esomero lya feri sangibwa mukono musaza lya ekereziya elye Lugazi. Tukubide ko kusimu ya fe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Muenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB center number.

0: Oh yes, wabari nyo gwena jekumide ko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Echiro echeona kuruwa lero nga bulijo kabira katimba kabia mizanyo. Ziri mukage zaka ita kusawo mukaga ugwe chiro echeona kuruwa lero. Yenze pade siru magomu bebez ukubira nga kutambu za tukena kubira nga tambla fena. Paka wali kusawa zigenda kubira musambo ugwe chiro. Awono wenjo kubira nga nkwere kereza. Atolo Nansera Edward Lubarukov ajja kuberanga ajja akutwale mu program damwe subi n'ensonga zonna nga bizijja okuberanga zitambula akatimba akebyemizannyo tutambula ne 22 bet kulawo account ne 22 bet osobola okuberanga osiba ku mizannyo egy'enjawulo kyangu nnyo okuberanga okulawo account genda mu simu yo wogendera ku internet ojja kuberanga oteekamu 22bet.uk website yaffe ejja kuberanga ejjawo ku simu yo. Gendo wali ekigambo register kinyigame kizamu kye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atana wezabiri mwetani tokirizwa kuberanga osiba kyokana wasiba berango osiba n'obuvunaanyizibwa 22 bet nga tuyingira campaign empya bingi byekuleetedde odds ziri waggulu nnyo ligi zonna okwetoola ensi yonna ojja kubeera ng'ozisangako ate era bw'osiba kasente ojja kubeera ng'okafunirawo options ez'okusibako nyingi abagala okubeera nga musiba ku bateeri ojja kubeera ng'obasanga ku 22 bet ayagala okubeera ng'osiba ku live in play oba kayita akabaawo kwekali ayagala okubeera ng'osiba ku makoona nago ojja kubeera ng'ogasangako kwegamba tewali kyojja kunoonya ku 22 bet kibeere nga kikubula abasiba ku Vacho Games zigabira ddala akasente Vacho Games leero mbadde kwali ku 22 bet abaana bawangula ssente mu Vacho Game olwekyo mu abazannya Vacho Games mujja kubeera nga namwe muyitaawo abazannya kasino ka Aviator n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo ojja kubeera ng'obisiba ne 22 bet siba nabuvunaanyizibwa atana weza abiri mwetaani tokkirizibwa kubeera ng'osiba embeera okubeera ng'ekutambulira nga weyina okubeera ng'etambula kale bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero mu mbeera nga bwegenda okubeera ng'etambula mbakulisayo ku mirimu egy'enjawulo abali awaka nga mwanyuse dda kansubire bibatambulidde bulungi kubitambulidde obulungi isengalo maaso ate era osabe n'olunaku olwaleero lwetuyingidde olunaku olwokusatu bibeere nga bikutambulira bulungi wegwe bitambulidde obitatambulidde bulungi si y'enkomerero leero lwetuyingidde olwokusatu saba mukama katonda ate era oyongeremu amaanyi bijja kubeera nga bikyuka embeera yonna ebeere nga ekwanguyira nga bwe yina okubeera ng'etambula bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula bingi ebitambula ku sayidi ebyemizannyo abasiba ku mipiira namwe ngenda kubeera nga mbayita ku sayidi eyo mubeere nga ate mumanya ebimiridde ku sayidi eyo abasibi b'emipiira abagenze ku 22 bet nembeera nga mwepeera ngenda kubayisaamu wano katono ku mipiira egya Champions League qualifier nga bwe gizannyiddwa by the way egimu ku egyo egyakaggwa ttiimu ya Vikingura Reykjavik okuva mu ggwanga erya Iceland bakubye Apoel Beersheba okuva mu ggwanga erya Israel egoals bate 2 ku emu ttiimu ya Len FC okuva mu ggwanga erya Northern Ireland ekubiddwa club ya Kereven Zvezda okuva mu ggwanga erya Serbia egoals bate 4 ku bwerere Kereven Zvezda omupiira eguwangudde then yasibye ttiimu ya Krovanski okuva kwali mu ggwanga erya Iceland bakoze amaliri aga 0-0 ne Kauno Zarugris embeera nga bwetambudde mu gimu kwegyo emirala egizannyiddwa Stam Grants okuva mu ggwanga erya Austria bakubye Hearts okuva mu ggwanga erya Scotland egoals batte 4 ku bwerere baliwo abalala wano Thoni okuva mu ggwanga erya Switzerland ekoze amaliri aga MM ne Dynamo Zagreb okuva mu ggwanga erya Croatia ate yo club ya Fenerbahce okuva kwali mu ggwanga erya Turkey ekubye timu ya Zambaz e goal ebadde mu kubwerere era mujimu kwa imjie mirali jizanyidwa Ahas bakubidwa Rich Poznan ya Holland e goals badde nya kwa imu Rich Poznan ye wangu dogo mpira then timu ya Ararat akuba mgwangira Armenia e wangu do mpira wakange kuwa Shamrock Rovers okuba mgwangira Republic of Ireland e goal zibadde biri kubwerere then timu ya Sylvan Bratislava ewangu do mpira kwa we 2-0 timu ya Majambere jemuyita Majambere oba Majambai ekubyo mpira wake goals badde 3 kubwerere nebirange kuwangude mujimu kweje kizanyitwa mumpaka eza UEFA Champions League qualifier batandise dokwe kubediba kati mu Europa League timu ya Gothenburg ekubidwa Levadia Tallinn okuva mu gwangira Estonia egoals bade biri kwem then club ya Florian FC Darita ne Darita gwete mwem erigo yagusibye club ya timu ya Gyorgyori timu ya Gyorgyori okuva ko ali mu gwangira Hungary ekubye omuntu egoals bade mukaga kupi neberange kuwangula kwawe guyagenze no berango ogisiba so yejimu kweje kizanyitwa mu Europa then mu Champions League qualifier nelero kuluna kuloksa tule tuingide emipira jejiri yona ku 22 bet joja kubirango jisangako mu options zonna gwegula obuguza account gogenda musimu yo ogenda ku internet oberengo teka mu 22 bet dot ug website ya fewe najja genda wali ekigambo register kinyike juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubirango tekawo akatimba awagenda promo code oja kubirango tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubirango wegata ku 22 bet ensonga zona sibirenga sikwangwira ku side yo so bwo bicho bigenda kubiranga bitambula amauli aga katale we gali manji mwagizi wa club ya Arsenal yoka akati buli musambi gwaina mu interest etandise okubeera serious tekyagala byakusonga ko busonzi kati kasaba gama nti yo tumwetaaga nga batandikirawo okubeera nga babiteekamu enkola nga batuukirira omukulu bagambo yagala mmeka tutule ku meeza tukoyo tukwata muliiso ye club ya Arsenal n'olwekyo omwagizi wa Arsenal ngenda okubeera nga mpitako ku ttiimu yo obeere ngaomanya ebintu nga ebitambula Manchester United nayo mangi agaliyo nayo ngenda okubeera nga nkuyisaayo obeere ng'otegeera nga bwe biri mu kubeera nga bitambula ku side eyo so bwetyo tugenda okubeera nga tambula ne amaclubs amalala agali mu katale Tottenham Hotspur bali active nnyo mu katale club ya Chelsea nayo terutumiddwa mwana Liverpool tennajja nnyo naye nayo eraga nti we katali jirya egenda okubeera nga ibaako abasambi beyagala okubeera ng'ereeta babeere nga bagisambira akapiira ku side eyo kale gwe musibi w'emipiira yagala tubeere nga tutandikirawo obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 22 bet obeere ng'obeepira mpolampola abafunye VIP omubebezi wali ku kodi VIP etuwadde akasente buli amanyi nti wafunye VIP ey'omubebezi wali ku kodi VIP etuwadde akasente kubaddeko ttiimu ya Aston Villa okubeera ng'ewangula omupi okubeera ng'ekola over eya 3.5 Aston Villa akubye akasajja kataa katte. Aston Villa akubye omusajja kataa mutte. Twali twamutumye over eya 3.5 ze goalu nya akubye 5 bwerere. Aston Villa eyo neberango mpiro gwe guwangudde e goal zibadde 5 ku bwerere nga bakuba timu ya Wazu. Aston Villa mpire guwangudde awo nitubiranga tuyitawo. Stam Grants wali mu UEFA Champions League qualifier twali twamuwadde okubiranga tuwa over ya 2.5. Ira tabadde mu bina ajituwa kati kiba kitegeeza buli yagenze ku kodi y'omupebe zino berango ofuna ka VIP gwegenda obanje sente VIP etuwadde sente mu mutima mulungi buli amanyintu wagenze ku kodi y'omupebe zino beranga osiba ka VIP genda obanje sente ka VIP katuwadde sente VIP etuwadde sente mu mbeera eyo kati abafunye ordinary batulinyemu ngojeko St. Marine gwetatumye over eya 3.5 akubye nyasa tugubaddemu goals musanvu St. Marine wali Scotland bali mukakopo akubide dala kasajjo katta Dundee United ove mulemeddeyo eya 5.5 akumye ku goals badde nya akubye goals badde nya ku bwerere kakati awo ne Livingstone amalirire gagano kuwata kitegeeza wa ordinary batulinyemu wanyina gamba bwo bogoberero mbebezi fitambulya ku mazima wetuli atuba tulidde era bwe kigana kiba kiganya kati receipt tulemeseza akasente naye nga ndaba tubadde tusobola okulya ku sente ebadde late bird manyi late bird by the way late bird abasoso okubeera nga bagijeyo wali ekawunga ezinga nkola wabadde oko problem nga bwojeyo late bird ofuna omupiira gumwe mulala nga gwetimako kibadde mu system naye tumazeni tukitereza era ndoza abazemu nimufuna oluvannyuma emipiira gyonna gibadde gijje naye wabadde okoka problem nga buliwo ogyayo message omupiira ogwo ogwokubiri ng'egutemako negutema atemanireeta bitundutundu so kimaze nekibeera nga kitereera abafunye oluvannyuma nekibeera nga kitambula ku late bird kubaddeko ttiimu ya Lane okubeera nga ekola over ya 5.5 leni ba mkubye goals ba tenya kubayiriri. E over nebiranga. E gani de watono. Nekubera ko timu ya Viki Njula rekaje Viki. Okubera nge kola amaliri aga biri biri. Owe waka kubye biri emu. Agasajja ko kwa weka tebye mune goro ni bajisananga gubwa. Mbate manichi tole demu nda mkala at least tugende. Tugende ne. Tugende ne kolektisi kebe renge tuwa sed. Na ye. Abasajja batebye goro mudachike wade ya nsambu musambu. Vane jigana. Ate wano mchirana mukaga ni bajani batiba goro ye ukubiri. Eri valoji ya ganye bakusoka yo kwawe. Amalida gaga biri biri gabadega kuti. Ne valo zinoneza atu jirira. Apwero biya shiva. Eba de. Oba apwero biya shiva. Eba de. Ekubye igoro. Eyo kubiri ngeba sose na yunga guli biri yemu. Ngenzo kulava ate. Goro nga bajijau. Kibira nti valo. Ate. Jegugende de teno. Ate apu wakani bateba. Kasteria yo kwawe bajisaze. Amanyi ni ganzi kwa mkubanga. Uwe kwa wawa kutebo. Uwe waka mungeri yo naba dake nda kugata. Kati yo goro yo kubiri ze waka. Yewa de ikula iza. Singeri te bajisazamu. Nole cha maliri ya kukabatika kute. Mwanyina bagamba andika baka maliri. Echon chibaga ambencha ni gurundika baka mumaliri. Chikirizo wachi gani. Aba ndoze zako mundoze zako. Ulabana kuwata na aga waloli kapu. Ulabana kuwata na aga waloli kapu. Aga bungereza krosha. Na kuwata aga waloli kapu bungereza krosha. Atene mu over andi mubete. Na bagambi wanomami. Yangambi na yomu bebezi. Mkwe unya, ebintu biengeri juo vikolamu. Mzendimu, ndiwa anja ulo muko. Hateli angesi vikolamu chizikisa. Umuami gwena wa, abafuna, over ya Bungereza. Mwikendi, kuluna kulo mkaga. Gamba, Bungereza, over 5.5, nga basamba France. Mwala ba goli zanywa. Mkaga nya. Mwala ba goli zanywa, mkaga nya. Kati yugwa ito mbebezi walu waba haba kuwanga mbebezi Bungereza ne Fransi mpira kwa holi kapu kwele mgoro mkaga kati yu zari meka zari kumi kati ne gana neno kolektisiko ya haba nebuse murusero haba vaba simanya waba demu na akandu maliri kolektisiko ya febade kute ya biri biri bagenze kusala goro ya kasajia kwawe haka apuero bia shiva na ye kari haba VIP mwemugende mwanje VIP elite omanyi muluna kuwachi wabera oli city area era list wabira wabatako zeros bobo utambula no mbebezi oyina okubera ngo omanyanti at least kupaka jizo na banabaje ezo naba beni yuke tasobola kola losi muluna kuchizi kati na wajayo seki nomu era omanyanti sawayo no mbebezi ajja kuwe mu emipira jiberinga jiria mu mbera yonna abajja kuwe emipira jiberinga jiria mu mbera yonna nolwecho oyina okubera ngo utambula no mbebezi nosobola okubeera ng'olya kasente ate bw'olya kasente baako ne kyokula sente tuzuunuuna tuzisaasaanya manyi mugamba omuyindi agabudde ng'ogenda ozisaasaanya ezo n'oba owangudde kakadde ng'okasaasaanya netta tubeeko ne bye tukola bannaayo ogambe nti we nali mpuliriza omubebezi ku Radio Sapiensia zino sente zinawangula nagulamu pikipiki yiino nagulamu kino kiikino nagulamu friji ewaka yiino mbadde nali sigiina omubebezi yeyangulira friji ngampe mipira ninteka mwaka swazi nemberanga ndia sente wekastoberanga wekwata bulungi tolinyisa steke obosi balukumiru obosi obosi bankumi biri obosi obosi babitano byobosi batolinyisa steke tolinyisa steke gunyerera ku steke yo tuberenga tambula ampula ensonga zona zijja kuberanga zitambula so bwetu tugenda kuberanga tambula kati njagala ku launching ali seats zino banne ali seats ze kiro muberenga muzegendereza umanya akatambula nako omupira gumugwe gutusudde kubanga jiba tempire ebiringa jejigula wakatambula nako olwalero kwade ko timu ya Craig wali mugwangira Scotland okola over ya 4.5 au ya jikozi akubye nyemu then Hamilton ompira negumule mu kuwangula kwawe bakubye mukube kati eje ebiri jiba kuita utu wade tusugaza ke ebiri gajaluna kulwanja tubiringa tuli send tuli tusugaza ke ebiri gajanja tuli send kukatambula ako Leroy City eziganye ngo jeko VIP elite era wabadde watono nnyo mu mbeera yonna era buli yafunye risiiti ezo gwe zeetegereza empiira egyo engeri gye zitambuddemu wabadde gitambulira mu layini mwe twatumye naye ne gibeera nga giteekamu ka speed governor naddala egimu kujja ova egyo ova ezo eza 5.5 zikomye mu goro nnya baku ya magoro mangu mangu ni batuka ni batia kwa speed governor nekari unakula yero tukenda kubira nga tudamu muyetera njagala bali serious wetu batu tambla tubirenga tunonya sendi nisidi zende lako nye sira unakula echiro zuwa na wote kake sira tubirenga tunonya kumaja kakati ndade ya katambla kakula odi enkumi piri mubisatu mchidamu ndade ya katambla kakola odi nkumi piri mubisatu akatambula kukaliko emipira jiri ena akatambula kukaliko emipira jiri ena kakola odi nkumi piri mubisatu odi nkumi piri mubisatu wote kama ilitano voja kubeda ngofuna yo akadeka mune emitu wala abiri akakadeka mune emitu wala abiri kubitano wote kama nkumi piri wopeda milioni piri na emitu wala ana bote kama bitano akade kama ne mitwala abiri bote kama enkumi biri obera mukakade mukakade bubiri ne mitwala ana kulukumi by the way si ku nkumi biri kulukumi obukade bubiri ne mitwala ana ku nkumi biri obogenda ku milioni nya ne mitwalo kinana kati kitegeza bote kama enkumi biri obogenda gula pichi pichi ya kala gana kali ne gogule rideko ne gogule rideko ku nkumi biri akatambula kentadde ku docket kaleta milioni nyane mitwalo kinana njala mwegendeze mpira kino jenteka yechiro kati njagalo ogende katambula kano kajiye kuba katambula kagenda kutandika buchali olunaku olwaliro bigaba katandika buchali kitegeza katandika kumacha ngabucha usobola okweba kano utakasanga yo kajiye yo kati kudoketi genda wali 22 beti obirengo teka mwaka mpisi bobo siba siba na buvunanyi ziba atana weza apiri mwetando krizi wakubera ngo siba uja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashu njagala muganda wanga mpulidizo berengo jaya katambula ako kati kati teweba kanga toka jeyo sawa zizi nuziri mkaga nida chikabiri msatu tuwa ingide doluna kuruku satu wegama nikatandi karelo kumacha subuhi kumaliri kitegezo sobrobo takasanga kumanga wakitita tugamba good morning kakati kajeyo katikenda ku 22 beto berengo teka mwe bitano kubitano kaleta kamwe abiri wachi yononya echi pichi chiri deko no sasura loni mpola mpola kubitano kamwe abiri ku 10 obera milioni 2 na mitwala ana ku 10 2 milioni yana mitwalo chinana gwa boboya kala kumpi kuingira pichi impya kwata kempisa katono koina tomanya emipira jiri enajo ka ke katambula kenda deko toketi gendo berengo kajeyo ke kakulembe dem gendo berengo kateka mwa kaja tuberenga tambla sibana kufunanyi zibata naweza avili mwetanto krizi wa kubera ngo siwa gendo wali 22 bet uberengo vipira mpula mpula kustaa vivili kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyika sita vivili kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tuwebele nepade siru mago mbebe zina gambo mwebe transforme zangi tizina tibanda ziku ulamu fuse transforme zangi kubanyaba anabataya gana kusoma prep wetu aso miranga ngabana batayagala kusoma prep ngabagenda transformer bafuna omuti omukalu ngabajikona nga fuse egwa nga masanyalaze gavako ye owena kuziloto okigeza ye nakuzimizikia ina fuse to ina oyinza na jirabira ne ziri ezedda waliwo kona ko bukonyi kata isomero lyo nanga lizikira nga ishi nga wabana biba kakalamba akati eyo mubebezi eriyeno eri modern ngeze nakuzino ziri modern to ina uinza kubira ngo ukona e kubakalamba to ya inza na kusoba ya doji hakinga transform empereza kolektisiko transform empereza zi over ni gama ntie over ya kubira ngo ikuata nena ange mala kusengeja mala teka msengeja ilo liyomu vebezi nenke nenula nenfuna mgu liyomu visi gubaita gubaita emberengi kiba nai awana wena kusina ba uliriza radio mwanyomu visi gubasugula yebo mwibimanyi yebio wana vechibuga wabiri mukono yu wakiasogula kumubisi wanyitu haya kituwa omeru wanga nye mberengi wakiasogula kumubisi kati ogogusa okanga tibaiye mumazi ni waka kamula bulungi kari haka vira muda laka visi akatari muja detuzi kewa ite mberengi kati no mbebezi wajija mu transformer nka mula muko wenti waka wenzi jamu mberengi ni ngamba haa kati jino jijia kuli labantu bangu ni ngaba kati kenteke kudoketi tuberenga tuwe bera mpula mpula kari genda kudoketi bera ngo jayo akatambla kakula odia nkumi biri mubi satu kubita anu kari eta kadekamune mitu wala abili genda litu entu peti uberengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na bufunanyi siba atana wese abiri mwetantu kirizwa kupera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katambula kukukame katandika machi agaleru kugambi aletu katitu gamba good morning wake deta kitegeza oinua obudde butono kupera ngo kafuna oberengo teka mwa kemfisi oberengo olinda boteka mwenye kumi biri milioni nya nemi tuwalo chinana obo ingiri de pichi pichi mpya gumano wangu wazugu nobera ngo bia nsampo na mpula mbira nebira nge tambla nga wajino kupera nge tambla nugambo mubebez ye yampo musinji na nge naliko kupera nga njiribe chibu ganonye kukasente nasiba katambla ka mubebez nembira nga njikuba kunkumi piri zoka nofuna zugu mpya nobianza nofuka rubianza uoba doi ne ya bosi wono jimudiza nugamba kakati nina yange nze bosi wange kaneji mbire nga njiribe chibuga kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uvo itauja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere tubebere tubebere le siti yeo kubiri egendo kubira ngezanya nga buchari ye late body late body le egenda kubira ngezanya kumacha late body erikemi pire ebiri jikola odibibiri erikemi pire ebiri jikola odibibiri kuru kumi jibere mitwaru makumi abiri kubitanu obofu na yeche kumi kumkumi bilio vila mitwaru makumi ana au rentu omwezi kuno obu mazi kambalo mtu asula mnyumbe emitu wala ana na okuda waguru obero usubia dala walungi hakati woteka mwe eche bil jine mipira hili jikira kumachanga jite gudejiri kuleti bali jite geza karenti obero kakutude obero kakutude muna kusomwe zinga habiri mupiri zetu ingita habiri mupiri renti obo mkutude ngotani kakubala habira lango gamba nejiko pressure tolibia kukongona ngo mwezi kuwedeko landlord kamujemu ngabuchari yele tipari yo oli bibiri mipire bibiri atezo oli tuziri datalaba naye oli zibaya oli bibiri oli chikumi mwatani simanya oli bibiri mwatani tuliezo kumipire bibiri tuliezo tuliezo kati leti badi nayo berango jifuna ku docket genda wali 22 bet yo berengo siba sibisa buvunanyizwa atana wese abiri mwetanto krizwa ku berango siba leti badi mipire bibiri oli bibiri kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wobo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tupe pera mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash waba wo chota tege de ugezangale leti badi yaka ungezi waba dengere tu mpira gunga luo mistake kukuba bukubi kunamba esimu eri yao kukodi kwenyini noberango yambibwa mbira nebirange etambula namba esimu eyo bonyika ku code ebira ko waguru ao ojikona ko nogamba bagambye we bati umbebeza abadaga babati ne ate message infunye bweti nga sigitegedde ngokona ku namba esimu eyo leti badi eno kupenange jana mipira ebiri jikola odm 12 oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wobo ita oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bubunanyi siba atenda wese abiri mwetantu kirizwa kubera ngo siba kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash tubebere tubebere tubebere siba na buvunanyizwa atenda wese abiri mwetantu kirizwa kubera ngo siba omwana asoma to kirizwa kubera ngo siba omwana asoma ne wobo wese abiri mwetantu tutawana kubera ngo tunulayo soko tunule mu kitabawo tunula mu kitabo oberenga oyisa isam kubanga sekendi tamu litere kubera ngo gwa tunula mu kitabawo oberengo oyisa isam amwana aswani obero weza abiri mwetano totunula yo yadde njagala bana abakuliridde bakabaya site tuberenga tubebera mpula mpula kusita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu mwenye hash tugenda kuva kombu baka buno bwenkoma wo nzija ne nkambi ya aseno ebiri kwa aseno bingi katujje tuberenga tubimenya amenya mpula mpula
1: Bwe tuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso gyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakongola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC balina amasomo mukutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nenkola ya ira ningiri abayizi abali wala kuba kunoti musanvu musanvu biri ana musatu nsanvu mwemu noti mwenda oba kunoti musanvu tanu nya nsanvu mu musanvu abiri mwemu munana noti
2: Focus Construction Company. Ye company ye kakasi mokole mire mujona. Eji kwa tigana no kuzimba. Okua plan za mayumba. No kuzisa mateka. Cancer approvals. Architecture and structure plans. Okuzimba kuna. Okusereka. Roofing and ceiling. Okuyoyota. Finishing and plastering. Amasanyalaze. Wiringi. Ebi amazi. Ntegeza plumbing. Okusiga rangi. Painting. Okukore nzija. Compound designing. Net gardens. Ebi salibi ya febirunji nyo. Elabi sobo kambuli imbera. Tuenyu milize nyo mkula kula na yabantu. Yensonga luati. Tuagalo tandike na ferero. Tulina tete opposite all competitor station. Esimu. Noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana. Biri zero mkaga. Ateku WhatsApp. Tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana. Biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satu emu satu. Zero mkage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
3: Elimu terikuwayo, teriku zikiza, wenyigire mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo viemiza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buliruza nya, guma mukisa mpegu wa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kubinyumu ya 22bet.ug. Betting yu wabudabe ilio uongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
4: Aloka, aloka!
5: Na yeba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
6: Ndemu ina katonye senya fama. Kuruze ya magazi. Uchaudi disa katimba kebye nisanyo.

0: Right, wabali nyo gwe na chajie kumideko, chenda mnyaku tonye zenya, Radio Sapiens, ya tuyatambla na akatimba, akibie mzanyo, echiro, echona, kuruwa lero. Ebula abiri mukaga. Okubira nga tukali kusawa musambu, wenjo kubira nga mkwere kereza, atolo nansera, Edward, luwa lukova, berenga ja, ne program damwe subi. Uchiali nepade sirumago mpebezi, tuchatambula ne 22bet, gula wa account, usubura kubira ngo siba. Ne 22bet changu nyo kubira ngo gula account uja kubira nga ugenda msimu yo ugenda ku internet uja kubira ngo teka 22bet.ug website ya fe uja kubira nga jau kusimu yo gende wali chigambo register chinye game juza mbiba kusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code uja kubira ngo teka akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kupera nga wega taku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tena weza abiri mwetandu kiziba kupera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizwa abasiba bacho games kweziri atinga bacho games ensanji zino zigabira dalaka sente wali ku 22bet abazanya live in play obakaita akabao mipire jo mwejiri nebirala byonna options nyingi ezokubera ngo sibako atera ni odds ziri waguru bo wangula kasimbi okafunirawo nobera ngo okula withdraw obo yagadde nokatika kusimu yo nojuga ye 22bet company ekulembedde muzona mugwanga Uganda ensangi zino okubera ngo ebintu byo byonna birikiria ngabo oyinzo okubera ngo kitegeera kusaidi eyo kali atanafuna mipira agenda ku coding kugambia akatambula katandika kumacha galero kendo bere ngo funa akatambula kali odds 10,200 ote kama bitano ofuna kamu abiri bikaba kalide ku 12 ofuna milioni 2 ne mitwala ana bikaba kalide ku 12 ofuna milioni 4 ne mitwala 8 ku 10 ofuna obukadde 2 ne mitwala ana atigendo berengo ofuna katambula kutota wana kweka kambira goteka mwake mvisi ukateke wali osirike goteka mwake mvisi so osirike gwanje bayito note kamwe 2 ogendo girotinga milioni 4 ne mitwala 8 ogenda ofuna pichi pichi empya bongo utandika uka business ku kutandika okubera ngo iriba ku 12 omanyi bagambwa omukisa tegujja kunonya kiringo omusajja wana asula sente emachindi enzo mbebe zaali wano Radio Sapiens ensambya sobola zironda kubanga siri machindi kati ate ali mu kutambula tambula emachindi yasobola okubera nga zironda kati nawe tosobola kubera nga owangula kajja nga tosibi tekisoboka olina kusoka kusiba nuku wata katuna kukoina, kazitobe rangu sima na buvu na njizwa, nuka tekam, nulinde chidja. Chidja ni chidja nuwe rangu ya kasente, mbira ni birangu itambla. Kale nuchobo kula gwegenda kukodi, obirengo ufuna akatambla kukatandika kumacha, gendo obirengo ufuna le alibadi, genda kutelike mipire, vili jikola odi enkumi biri, genda walikwe ntubeti, obirengo tekamu hakenfisi, buvu siba siba na buvu na njizwa, atanda wiza habiri mwetanto krizi wa kuwe rangu siba, kastonyi gasta, bibiri kumina msambu, sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ito berengo funa kumepira osipura kumira ngongo vila ku TikTok ya pade siruma gombebez atira followinga kazi tononya pade siruma gombebez ku TikTok ngo followinga na yotu chikuwa ampola ebye misanyo piyo na update mberanzi kuwa ku TikTok hao ensonga zona nesiviranga zangwa nolecho gobele romo bebezi ku TikTok uteka mupade siru mago mbebezi no njiga foru neuviranga bolichimoja kuviranga uchifuna na ungobele ensonga zona netuviranga tuzitambu sa na yoku saidi yeyo kakati obutamala kade klabu ya Arsenal kakati obwanga no msambi wa timu ya Athletic Bilbao omusambi aitibwa Nicholas Williams Arthur obago muita Nico Williams omusambi yaweze miaka 22 mwene jo bukuru club ya Arsenal echali mukuberanga na ye mulinya lyanda kulyanda okulabanga emuleta abanyoro kuberanga basubitwa omusambi aitibwa Morgan Rogers bagamba bagala kuberanga bafuna ye winga ye musambi aitibwa Nico Williams okuberanga bamujja ku team ya Athletic Bilbao baberenga bamuleta umanyi Nico Williams ono Arsenal ndoza nyonte esobola okuberanga imufuna kubanga amawulira agatambula galaga nti Bilbao inzo okuberanga imuta umanyi Barcelona yali agala kuberanga imutwala na ye Barcelona neremesebwa. Kati omvubuka nasigala ku timu ya Bilbao naye nga tali bulungi kwegamba ngaali frustrated era campaign yewedde teyakola bulungi nnyo nga bwe yakola season eri ya 2024-2025 olw'ensonga nti yalowooza nti yali alina okubeera ng'atambulamu ave ku club ya Athletic Bilbao abeere ng'agenda ku club ya Barcelona nga bwe yali alowooza. Kati Barcelona ate yo teriimu nnyo okubeera ng'emulowoozako okubeera ng'emutwala. Ate Arsenal yo etaddeyo akabega eraga nti yagala okubeera ng'etwala omusambi oyo ayitibwa Nico Williams oba Nicolas Williams Arthur. Omusambi munansi w'eggwanga erya Spain wadde mukulu we ayitibwa Inaki Williams yasambira ttiimu y'eggwanga erya Ghana. Ono muntu owo ye yasalawo abeere ng'asambira ttiimu y'eggwanga erya Spain. Omanyi waliwo omusambi gw'ofuna nga ajja kubeera ng'agattako kubanga ono mupakeza wa World Cup yabaddeyo era mwamulabye by the way ndowooza omuwagizi wa Arsenal omutuufu oyinza okubeera ng'omujaajingira ku geemu ya fayino Spain we babadde nga bazanya ttiimu y'eggwanga erya Argentina ng'akola assist eyavuddemu ggoolu eyawadde ttiimu y'eggwanga erya Spain obuwanguzi. Kati omanyi waliwo okusinza ku bikopo byoyagala okubeera ng'ovuganyamu okugeza nga Premier League olina ogula abasambi abali class oba basobola okubeera nga bali ku leve eyo ogeza nga Champions League. Kati ono Nico Williams asobola okubeera ng'avuganyiza ddala ku leve ya Champions League kubanga ekisooka azannya omupiira ku top level ate n'okuwangula n'awangula taina gemu jajja kujja mwagitye oba ya Champions League nga musamba ttiimu kitajja jitya kubanga ali kumi temwamulaba ku final za World Cup juzi yatte nga basamba Argentina naye ng'omulaba alina ekonfide ku mupiira ayita ku side ya left asambisa nnyo okugulu kwa kkono kyokka nga n'okwa ddyo kukola akozesa amagulu abiri. Kati kiba kitegeeza nti mukaweefube Arsenal gweriko naddala okubeera nga batunulira ekikopo ekya UEFA Champions League gwetaaga abasambi abali top. Omusambi agenda okujja nga tajja kankanira mu geemu. Kati walaba ba Eberechi Eze olw'okuba nti Eze yeesa akapiira akamanyi ne waliwo levo gyatuukako n'emusukkako nga fayino ya Champions League nti emusukkako naye ate Nico Williams ku myaka emito azannya omupiira ku top level okuzannya fayino ya World Cup nobeera nga wekkiririzaamu n'okola ne assist mu fayino tekiba kyangu. Nolwekyo ndowooza nnyo nti abamu ku basambi Arsenal beesongako ensonga ku basambi abali gumi tekwegamba abasobola okubeera nga bagiwangulira ebikopo eby'omuzinzi kikopo nga Champions League kikopo nga Premier League okiddamu ne babeera nga bakikomyawo kyovola abeesibye nnyo naye ku musambi ayitwa Bradley Bakola kubanga Bakola tolina kyojja mugamba tewali geemu gy'agenda kujjamu ati tibani abikoze ku PSG abikoze ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa. Kati nono Nico Williams ku myaka emito gy'alimu emyaka 24 egy'obukulu abikoze ku myaka 24 alina World Cup kibawangu de juice World Cup y'okubiri byafayo by'eggwanga erya Spain yasooka bagiwangula 2010 alina empaka eza Euro zibawangula 2024 nga bakuba Bungereza mu faino. In fact mu mpaka eza Euro nga bakuba ttiimu y'eggwanga erya Bungereza omusambi ayitibwa Nico Williams ono ttiimu ya Arsenal gweyagala okubeera ng'ereeta yalondebwa nga man of the match mu faino Spain nga bakuba eggwanga erya Bungereza goal zaali 2-0. Kati kitegeeza nti ogula omusambi ali top omusambi azanya faino za Euro n'akola bulungi nalondebwa nga man of the match oyo aba talina geemu gyajja kutya oba faino ya Champions League oba semifaino ya Champions League oba osamba Bayern Munich oba osamba PSG tajja kutya ttiimu eziwangula zigula abasambi bwe bati abali top aba takyatitibana so ono gw'ojja okujja mu ttiimu ennungi ng'asamba bulungi bamutoleete mu geemu ya Champions League atitibani ninga bwone mugina ejja ligi nga musamba Sunderland simanya Crystal Palace ajja kukuba yeefuumuule ogende mu gwa Champions League ayase chupa. Olwekyo musambi ono ndowooza nti Arsenal eba eri watuufu bwe banga eyeetaaga okubeera ng'emuleeta ayina empaka za Euro eyalondebwa man of the match nga man of the match mu Euro faino nga Spain ekuba ttiimu y'eggwanga erya Bungereza 2-1 ayina World Cup yakoze assist mu World Cup nga Spain ekuba Argentina egoole mu kubwereere mu Nations League nga babeera runners up 2024-2025 era olaba nga credit agiina ku ttiimu ya Athletic Bilbao y'omu ku basambi abalina Spanish Copa del Rey ku Bilbao n'olwekyo ku myaka 24 bw'aba nga alina ebikopo eby'omuzinzi oba ebiri waggulu w'ebityo olowooza nti Arsenal ono omusambi bamwetaaga mulungi mu kudribolinga ate era alina okwekkiririza nga alina omupiira. Omanyi abasambi aba dribbling nga babeera basambira nnyo omupiira ku street. Omusambi a dribbling ennyo ate nga alina speed. Ababeera bazanyako street football, street football abamuzanyako yasinga okubaamu abamu ku basambi abalungi oba babeera ne talent. Abasambi abo bazannya omupiira ogw'oku street, guno gwe mwasambiranga mu lujja ewammwe ne mugamba wali tusimba amataffaali eddiba ne linyuuka wabbali w'ekkubo eddiba ne linyuuka. Kati ne mbazungu bibeerayo, abasambi bangi abavudde mu street football ne bafuuka abasambi ab'amaanyi ate babeera bagumu nnyo olw'ensonga nti batandika bakubisa bigere nga tebambadde na ngatto. Abamu ku basambi product za street football nga olaba omusambi ayitibwa Nico Williams ono club ya Arsenal gwetunuulidde ye musambi ayitibwa Edison Arantes do Nascimento Pere. Pere y'omu ku bazannya street football n'abeera ng'asabira ne ttiimu egwangira Brazil mu World Cup ku myaka emito myaka 17 egy'obukulu. Rio Messi naye yazanyako omupiira ogwo ku street ogw'ebigere nga tolina nangatto byakoze ku mupiira mu birabi. Cristiano Ronaldo y'omu ku abo product za street football mbubo tebagenda nnyo mu academy mu kusooka nedda basambanga gwabwe gwa ku street eddiba lyakubya olirabi. Abasambi nga Ronaldinho, Ronaldinho okuyiga skill ezo z'okusiba omupiira la biki byonna yabigira ku street paka kujja kubeera nga kuba akapiira kemwalala. Zinedine Zidane ku street ze Bufalansa bagamba kwe yabeeranga n'abavubuka abalala abatonga kubasambira akapiira tebayita bino eby'omu academy agenda okujja ng'akuliridde ne byonna byeyakolanga yabigira ku street byolabanga kisaawaawo. Wano mu academy bayisangako obuyisa katono ng'engatto bwenebeera ng'erika akafuufu n'oyisaako neeyaka neweeyongerayo. Abasambi nga Luis Suarez, Diego Armando Maradona, abasambi nga Neymar ezo sikiru zaakozesa okusala banne. Omanyi gyogezeeko osanga abaana abato nga bali wabbalibbali awo ku kkubo nga basamba akapiira oba basamba gwa byali era ojja kulabamu abaana abo bakola ebintu ebyokugezesa nga ajja kusala. Kati baneyima abenja neyima naye yava ku street bayitewe nemba pe yakubako omupiira gwa street tomulabira awo. Abasambi nga Francesco Totti bava ku street kakati ne club ya Arsenal bwe batyo bagala okubeera nga baleeta street boy omusambi ayitibwa Nico Williams abeerenga ajja abasambira akapiira byonna nga ebinaatambula. Katulinde Athletic Bilbao ayinza kubeera nga ku mulundi guno ejja kukkiriza okubeera nga emuta Arsenal ebeerenga etwala omusambi oyo. Nagambyeko wali emisana nti Arsenal era bali kumite ku musambi wa ttiimu ya Newcastle ayitibwa Bruno Guimaraes obukadde nga 75 ensimbi eza pound kuluno bali beteefuteefu okubeera nga bazibawa babeere nga batwala omusambi oyo era enjogereziganya zigenda ddala maaso. Ye Guimaraes yamala dda okubeera nga kiriziganya ne club ya Arsenal ku personal terms kitegeeza ye mumalirivu okubeera nga ajja ku club ya Arsenal. Ne Rashford naye bamutunuulidde nnyo era bakyamulina mu birowoozo singa babulwa winga Marcus Rashford. Ade Rashford yakuba nga yazze nga yazze ali bulungi alina okitegeeza. Rashford ayinza okujjira mu diru ya Martinelli kuba kati aba Manchester United ate nabo balina mukaka akabeera kokubeera nga bafuna omusambi ayitibwa Gabriel Martinelli. Kati ate Arsenal webange yagala kuleeta Nico Williams kitegeeza Martinelli aba talina namba aba naye ayinza okubeera nga ajja kutambula. Manchester United yeeteze engalo okubeera nga etwala omusambi ayitibwa Gabriel Martinelli. So katulinde byonna nga bijja okubeera nga bitambula ensonga zonna ojja kubeera ng'ozitegera gwe gubirira omubebezi. Nabagambye mungoberere ne ku TikTok eya Padre Serumaga omubebezi ojja kubeera ng'ate saakinga busaakinzi wali ku TikTok oteekemu Padre Serumaga omubebezi. Erinnya lyange bwe lijja gwonyiga ku folo tubeere ng'ongoberera tujja kubeera nga tutambulawo mpolampola ensonga zonna zibeere nga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula. Kale nga tugenda mukumulamuko atanaba kubeera ng'ofuna ku mipiira genda ali ku kkodi obeere ng'ofuna emipiira kugambye lisiiti ekulembeddemu zonna bannaye akatambula katandika ku makya kajjeeyo katikati podi enkumi bbiri mbisatu ku bitaano kaleeta kamu abiri ku lukumi kaleeta miliyoni bbiri n'emitwalo ana ku nkumi bbiri kaleeta obukadde buna n'emitwalo kinaana ke katambula ako. Njogedde nnyo katambula ako bwetunaakeera nga tugenze mu money bracket tukaaba kajjeeyo katikati genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu ak'empisi bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hashu bw'oba oyitawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hashu tubeere nga tubibbira mpola mpola ku sita 217 sita bisatu munya hash ensonga zona zibiringa stambla ngabwe zino kubiranga stambla ngabwe jaya katambla oja kubiranga ufunane late bad ilike mpire bili jikola odi bibili eje mpire jizanya kumachawa nange mbagamba nyo mjagalo kerenga wetu watu lideli city na uvero mkubalite ale bad ya mpire bili jikola odi bibili kurukumi uvero ufunaye chavi ngosa sura rent uwe mkumi bili uvero ufunaye chana ngosa sura rent yes mpire ibi luka irango lite said wakasito virango sifana pufunanyi sifwa genda waliku kukoli of name pira genda kutentu beti virango sifwa ne paka jeze ndala zon na kwezili kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wajio kubirango itau uja kwenye kasta vili kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tuwe pere mpola mpola sifana pufunanyi sifwa tu sifwa sente ya abizibu watu ina muka mfisi tuka kambira ne nchalu naku gulinde encha enchere mipira jejiri kwa ina ke mfisi kateke genda liku entu beti oberengo sipo ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katono njoka mve kombu baka puno nzije tuberenga tu nzika ente kateke eno jikuge mama jikuge alo karo
1: Erini mutebiku wayo, tebi kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njimilevi ya meza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gazesa ya mikisa cho, ne vacho sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guma mukisa mpio kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumulia 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru. Aloke! Chenda mwenye katonyeze nyafamba Mwenye baka kuri, nande wendi Evira na mkwano yasi Nangatuma osendi teji Ope

0: and we've gathered
1: here. Chenda mnya kutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngovia joni ya mzukulu wakarika emukungwe. Kansibidenti mwena, waligurunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambatabu. Basamu nabanyabo, webali kubayo, webali kuliriza, kansibidenti mwena, waligurunji, mubadeno nako ulunji. Ibanna fabibye mizonyo, kibabudewo, nange kansi jenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebale nyo, mwenamba tumideko wa sebe nevanyamu. Zena ansera Edwardi, lubwa lukovu, mgobia junior mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unaku ulwarelo jibuna akerida. Minaba bitia. Kansubilenti mwena, mwribulu unji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu buinja uro, abaluade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajo itamu njimanyi. Kaburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo vagana kwe mbele jembandimu. Chinza kubira kizibu nnyo gokumatiza nti ogitegeera nga gwolidde kyeggulo nze nga sikiridde kibuze gwe ng'olina transport yenkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange mulwadde omwana ow'omulamu ng'owange mulwadde ali ku ndiri kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gy'ayitamu ogitegeera bulungi kyokka Mukama Katonda ye agimanyi amanyi byonna. Kubanga Katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi, ate urubele daro na atumanyi. Toinacho sobra kumukwe kambula mungu. Toinacho sobra kumukisa. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kwe mungu. Kubanga muziki ze songa atena mchitangala ekikire bitangala alaba mubugu mwelinji alaba songa nembunyo kuvuyitirite alaba kale nozo na embera za tuitamu byonna bitulimu Mukama Katonda afe akitegera bulungi era bimanyi basebule nabo yakago tusobola kubira amavi kwa tusobola kwegayirira ne tumusaba atujambe mu byonna bitusomosa kuba tukimanyi bulungi nti akitegera abimanyi. Fogofe gwa kuvayo twatule kubanga ujja kunga amati nansira to babi manyi alabe embeera jempitamu lwaki alinda nze malu mugamba ye olulimi lwo akamwako n'omwoyo bikulu nnyo kwekyo kyoyagala okuba mu bulamu obwo kwekyo kyoyagala okuba mu bulamu obwo olulimi lwo n'omwoyo gwo bw'omutima bikulu nnyo. Kubanga ekijjula omwoyo n'akamwa kikaatula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo, kuli munda mu gwe, kwatule n'akamwa. Y'ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba Omukama Katonda, Omukama Yesu yali agenda okuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensi. Kyategeerekeka bulungi. Nti, newankubadde oli oyinza okwebuuza tisisobola kujanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira nenkola ki enkoze nsi nenfuna sakramentu lya penitensiya nedda. Kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena. Omuli okunoonya ekibi kyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukaabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukaabirira munda muffe. Gw'oyinza kikola ne batakulaba ne batakumanya naye mu gwe obanga ddala olimu ak'obuntu kisigala kikaabirira. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Kategereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola, n'akiddingana n'akiddingana. Olwo ali konsandi yavaina mugana ebundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi kimpisa bubi. Mwanattu, ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati gyo mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kibayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya. Onoonya ebibi ebyo n'obibonerera. Oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi, otegedde nti kibi, then n'obonerera. Muggwe n'obonerera. Tyaa, bonedde. Kino ddala kye nakoze kikyamu. Sijja kiddira. Then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basobole bannyabo ye mbeera egyo tutambulira. Omukama Katonda fenna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininnyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera, leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo, okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza, anyeeya awuliriza pulogulaamu Damasiyuli akadde kano, kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna, embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera, ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino. Buli kimu tukikyusizza, twekyusizza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo ze babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina, abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati ebituuke. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo, osigala waliwo original you. And that original copy of yours, Katonda yaagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabegawo ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba mekerezi olugamba nti nze nakumanya dda, nze nenkuganza, nze nenkulonda, nze nenkutukuza nga tonnabaawo, nze nenkuganza, nze nenkulonda.